0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang ipinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Ayes, si Kagawad, okay ba ni?
5: Oo, Pastor.
4: Ayes, Kagawad o si Ato Kagawad?
5: Nagsalapat ko sa Ginoo sa Bikina tungod kay gigamit niya nga makaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga giugahit. Oo, nga. Ngayon sa ako nga, unsa may makatambal ani kay sakit kaayo gawot niya. Nagingan ako nga na ako'y tambal nga Bikina. So, may kuha siya doon kabuog. Ngayon siya naayo ang iyang gibati nga sakit. Kabalik siya pagkaadlaw. Kaya may kuha na po doon isa. So, mauni, Pastor, nga nagpasalamat ko sa ato produkto nga bitimak kay makaayog yun.
4: Salamat ni Kagawad, salamat. Kinsa ni palihong taga-asa?
6: Si Lord Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
4: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, ano man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
4: Na-arthritis.
6: O, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog kaadlaw.
4: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan ng anniversary, uy.
8: Nagpunot mo mo ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dai.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alam ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gib na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas bisan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
13: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
14: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
13: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
14: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pugo pre.
13: Ato-ato ra ni pre ha. Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diritso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
14: Ha, maoba? Buad to na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
13: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mao ning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
14: Kung mao ang Grumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni.
13: Barato ra pre kay tag-iaan eh, Grumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
15: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Hala, kagawa pa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
2: Naapari ay na.
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naasabtay signage.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
7: FA Pawn Shop.
8: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
9: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
11: Yes, Egan.
10: Magdisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
11: Okay.
10: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili ng pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma na oil.
11: Okay.
10: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung laplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
11: Salamat sa Diyos.
10: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na, pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
11: So, aroma herbal oil ka? Igan.
10: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
12: Hello.
11: Yes, akin siya ni Paliog.
12: Igan Diring ni Pastor Dan.
11: Yes, Igan Diring. O sa ato, Igan Diring.
12: Asong mama, Igan Bang, yung glitter bito sa liog.
11: Oo.
12: Gamay na ba ya?
11: Ay, ni gamay na. Dako pa kayo yung glitter sa una sa liog niya?
12: o dako na iyang glitter nga karon ni kupos-kupos na.
11: Kupos-kupos na pila ka buk na inom.
12: Nakapalit man ko diha og isa ka buk.
11: Isotelia. Yes.
12: Anam-anam lang niya inom. Nom.
11: Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diha ni gamit sa Vigimax Plus.
12: Oh, mo anha lagi ko diha pastor kung mapalit ko Vigimax.
11: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo glutelia na po diha sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diha. O di ba kasi tong Kabigan Center?
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: pala ilan din ang taga-asa?
1: Taga-Iloilo.
0: Ah, taga-Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
1: Ako, sorry, mabuti naman ang aking kalagayan at saka magpaklamat ako sa Vigimax caption na umiinom ako araw-araw.
0: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
1: May epekto po, yes sir. Sa manhigit sa Ginoo, pastor, naka-inom po ako ng Vigimax caption.
0: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan at dira sa Lambunaw, Iloilo?
1: Opo, opo. Kanya, sa Lambunaw po, kung gusto niya mag-inam ng Bidimax, kanto sa programo sa sitio ng BKSM po.
0: Okay. Salamat kaigan, salamat kaibigan.
2: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
3: Naapari ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
4: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no?
7: Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
8: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
9: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
8: Sipon dayon?
9: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diya, Kaibigan.
3: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso ni o mabuhay ka dingilan.
2: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, unsay ang atong pabot sa atong mga tigpaminawan.
3: Pasalamat sa arong labang makagawang, Pastor, nga ang BG Max gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinunsay mong asawa?
3: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private ganyang pagpa-reading. So nagpaabot na sa resulta, dugay kayo. So sige lang yung pagsakit ang iyang tiyan, then nihangyong mi sa doktor kay kuha naman ang COVID atong time. So nihangyong mi nga muli lang ni palit ko gisa kagrapa nga BG Max. So maurak to'y akong ipamintin sa iha buntag o hapon. Ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulihan na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong maabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilit. Ikapan yun ako nga waragduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilit. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilit. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
2: Okay, salamat kayo, Kaibigan Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
5: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pag-itao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa gusto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
16: Maray, gahinuktok mali ka diha.
0: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
16: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
0: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
16: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
15: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayugid inisya sa paso, kay ang akon ba na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang gigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.
19: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Tagawao ni sa Malaygang. Salamat po sa Bidimak Pastor nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makagto kita kay Biding Sibug. Kay maayo na siguro ang Bidimak. Kaya nga akong bana dili makakuan. Lakaw ka maayo kay ingon niya nang purti kuno ka sakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil. Apang nagbalik kami og pulo kabuhok na Bidimak. Aron giyagin ano, gintik. Pero pasalamat ko sa Ginoo Pastor na nag-ayo siya. May matambal mga pastor nga gipistingan kami pero tungod sa BG Max, nag-ayo siya.
5: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
6: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.

0: surprise, Lola.
1: Hala, on siyan na.
0: Happy anniversary, Lola.
1: Hala, oy, nag-effort man mo. Kanindot sa tarpulin.
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O, diba? Happy anniversary ninyong doha.
1: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
3: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
0: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga futok copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Si Teresa Ejero sa Hingog City.
7: Yes, Egan.
6: Magsisimani ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
7: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
7: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may akong yaplas. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
7: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kubo, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglanginan namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
7: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
8: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Salamat dun ako sa Dino kay kilalang ka sumak sa ako na inom, nakabindog ko. Tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama. Kilalang ako na inom, nakabindog ko. Tapos ang tanan nga ugaw, akong gipang ano tanan ipagawat, ipagawat sa tambal. Tapos ang akong gipang lipang, murag ka ng mga lapok.
3: Mao ba?
2: Pila
3: pila dai ka adlaw nga kuan o mato sa imong mama duha kasi man nagkang dili ka lakaw, dili ka bakod unsa man?
2: Oo, dili ko makalakaw, dili ko katindo gunya akon tiil murag ka nang ipamaol tanan.
3: Pamaol tanan. Tapos ang inom ka og kapsula, nagbawas ka og daghan kaayong mga hugaw?
2: Oo, mga hugaw akong gipagawas nga mga gikan sa akong tiyan, mga hugaw nga mga nagumlago, mga itom. Mao ba?
3: Dili normal lang imong pagbawas dai kani adto siguro.
2: Siguro.
3: Okay.
2: Kaya napasalamat sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko diri sa mua.
3: Asa ka dapit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
2: Wala, dito ka po yun akong, akong bana.
3: Okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
2: Mga apat lang.
3: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
2: Nakatindog ko.
3: Nakatindog ka? So karon gikan sa ginsa nagkabiyahe ka na pauli diya sa Bumbayan aron pagbutar.
2: Oh, nagpauli ko tricycle lang gani among gitakyan.
3: Gikan sa ginsan?
2: Oo.
3: Okay. Salamat kinsa kay ni palihog?
2: Shirley Tilan.
3: Okay, salamat kayo igan gikan sa ginsan.
4: Nahaplas po ka roma na eh.
5: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
4: Okay, duha ka roma, okay.
5: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagunong man itong nangulngul.
4: Oo.
5: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka,
4: okay. So, imong punto na ay, nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
5: Oo, nindot na kayo, pagtulog na ako karon ba?
4: Salamat sa Ginoo na ya.
5: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako kuhan na. Iyo, pamila, kuhan ni mo wali nga. Okay. Tulong na mapod ko.
4: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
5: Salamat
6: iwi. Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magpre da 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
15: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
14: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga gift giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

XRK Radio Kaibigan. Nadi 8.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: O diyan kaibigan, palihog palila og tagaasa.
5: Maimbuntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimonya lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una. Nag-ubo ko unya so, di man kay kumuha og antibiotic mo na nga akong ginahimo nagaherbal ko unya kay wala man jud naayo unto nga nagpalit na lang ko og BGMAC kay mao ko na nakapamati man ko diri sa inyong nagpala musika moto nga pagpalit na ko duha ra gyud ka buo ka kong nainom na wala akong ubo katulog na kong magabii praise God no na dalay gyud ang Ginoo dalay gyud ang Ginoo.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Happy anniversary.
9: I love you. So
8: beautiful. Akong gift nimo.
9: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di pa.
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
10: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials o syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Lu, nganong katakiang ka man?
1: Sakas kayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakas pajod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
0: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
2: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
3: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neosec C plus 40 na i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosec C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Misan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apan nun saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Ako ni Pastor si Rizal de Mimbila sa Purok 5 Bantal. Ako masawa Pastor ba katong hospital kay yang dibate ang yang matawag ang yang liog sakit ang yang lughan maghuot. Sa dito kami sa hospital nagkalik og tulo ka buhok bidimak ang ipalitan siyang tulo ka buhok. Pag abot na ako sa hospital akong ipainom. Tapos sa daw mga after 5 minutes naman naman to gawala ang kapula sa yang mata niya ang yang dibate siyang lughan kurag na kalma-kalma ba. Pagkaod to akong pasabunsunan sa gabi eh ingon din siya nga bungok pinang akong kwan ang akong lughan magawas ang taog. Sige ang si decision sa doktor magawas ta. Palit na po kong tulog ka bukde sa kwan, Alquino. Mga rin itong resita niya, wala na ako mapalit. Kato na lang tulog ka bukde di mak. Ano nito sigisigin niya? Okay. Hindi, nanti na siya, Pastor. Wala na itong kahot yung lugan, ang kasakit yung liog, ang okay. Kulas yung mata.
9: O si Ato Igan, Alex.
10: Akong pasalamatan ng pasikat, ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Samad.
9: Naunsa dahil mo na samad yung tiil?
10: Kano-kano ka na ako, Pastor.
9: Kayo okay. Nauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
10: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
9: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga?
10: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
9: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa tagom?
10: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
9: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung kaayo.
10: 5 ka buo.
9: Okay.
10: 5 ka buo ka kung ganyan. Magpasalamat yung Pastor sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
11: Maayong balita alang sa atong mga silingan kasikwit grabe dinhi sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
12: Hikala, dinakamuat to pa sa bisan asa kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
11: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi. Ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office alang sa kabatanunan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom.
11: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
16: Kini ug 98.5 Radyo Kaibigan.
0: Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: May good news!
2: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
1: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
3: Sama sa large format outdoor sticker.
4: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
1: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services. Go ka na sa GR Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Ngayon ko, ngayon sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang bidimak friend kay nang sa ako ang experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, hindi mo ko magpakawala og bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanad ko bi, isa lang. Ngayon ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil og pag gamit o dili ni ampuan. Kay kanang naigyod ang iyang anak.
6: Okay.
5: Kalintura, kalintura, yun to siya. Kalintura, yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus, dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mo ito ko sa malandat, magpakuan ko di. Mag, kanang magtugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
6: Okay. Yan. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Numero 1 sa balita.
10: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong gipinag-iyahan sa pamilyang.
9: Numero 1 sa serbisyo publiko.
11: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
9: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
12: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
13: Bumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
9: Numero 1 sa balita.
10: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayong gipinag-iyahan sa pamilyang.
9: Numero 1 sa serbisyo publiko.
11: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
9: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni
14: Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
12: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
9: Mo 98.5.

0: 98.5. Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Kinsa di palihog?
2: Si Sir, po yung leader si Nilagan sa Sordan. Palit ko, busy mag-video lang igan ka na. Salamat ko sa Ginoo Pastor kay nawala na gina yung sita akong napalapa Pastor din. Dili na sa kitit no.
1: 1 month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Grabe, makalakaw ko Pastor bro.
1: Grabe ka sakit.
2: Sita akong mag-ban.
1: So, unsa ka to pasi mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na pagsigap sa doktor.
1: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Kay ko patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul na may nakahit sa kuwa, Pastor.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga na imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
2: Nalimot. Ako si Charboy Dayag.
1: Salamat kayo, iga na Charboy Dayag.
3: Nahaplas po kag-aroma na eh.
4: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka-distago. Nagpalis ko duha.
3: Oh, okay. Duha ka-aroma. Okay.
4: Hindi ang

0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
1: Salamat iwi.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isod

0: kasagaran tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend. Jelly paste. Sukad karon mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di apa?
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
10: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Ako si Imanere, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Happy anniversary.
9: I love you. So
8: beautiful. Akong gift nimo.
9: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat han.
8: Di pa.
9: Couple shirt atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa Uban Printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Nahaplas po ka aroma na eh. Salamat sige nuna ya.
12: Pamila, makamata ko. Last ko hato, makatulog na ako. Kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
11: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
12: Salamat, Iwe.
13: Mo! 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Aliyog ko pa ila-ila og taga-asa?
5: Ako si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
4: Taga-Panantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
5: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon ako man na nga, ipatik up na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na, kay di man yun sa iyahang eyeball, Pastor, ba?
4: Okay, oo.
5: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
4: Yes, yes, oo.
5: Oh. Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa ita.
4: Okay.
5: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
4: Uy, daghan na.
5: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
4: Ah, okay. So, mura guwa ito masulag mananap siguro, nagidiprensya iyang mata. Naginiturok.
5: Oo.
4: Okay. So, karon, kabo sa igan, okay na.
5: Muna ka muna, orot, Pastor.
4: Pila ka, VG Max?
5: Tulo
4: ra. So, okay na karon.
5: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
4: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat din kaayo sa pagtawag usap.
6: O, si Ato Igan, Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
6: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
7: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kay
6: okay.
7: Nangauga.
6: So, pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gi-kuan, no?
7: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
7: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
6: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
7: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
6: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
7: Lima ka buo.
6: Okay.
7: Lima ka buo akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
8: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mong phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Surprise, Lola!
12: Hala, on siya na!
13: Happy anniversary, Lolo, Lola!
12: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
14: Naapay ba nga t-shirt, oh?
12: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga naatong nawo? O mga giveaways para sa bisita, Lola? Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Siya mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
15: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
16: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
17: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
17: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
19: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
19: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
20: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

0: Kin sa tipalihog?
1: Takot ako ni attorney.
0: Ah, yes, unsa ato igan?
1: Ako ni ka testimony aning video mas kaning ako nga ulo ba na kadanlog ko diri sa Sininto sa iya balay na nabundak ni sa Sininto. Moto pastor nakainom ko sing duha lang ka bilog. Kaloy ta Ginoo, halin sa to sa karon wala na gid nagsakit tapos ang mga bata ko. Amo ni ang ginapainom ko kung magsakit sanda. Tapos tong dito kami sa Kibawi, tong pakaisa ko, yung tagaan ko ni Bradley B. Kay grabe na. Patay na gintanaon tong ako nga pakaisa. Gin tagaan ko niya sing anom kabilog. Amura to gin haplas ko. Gina-oxygen ang bata, pastor. Ka taon-taon na nga ang baba sa bata. Nagsiling ko ay salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ang bata.
0: Okay, Igan. Salamat kayo, Igan.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Kinsa ni palihog?
2: Si Lucy Alastra.
1: Nag-inom kag Vegemas kay aduna kay gibati sa lawas?
2: Oo.
1: Unsa kay imong gibati?
2: Kaning mo tagid bitaw?
1: Dugay na nga imong giantos.
2: Dugay na mga 10 anyos bitok mo ka ko Vegemas pana tumar.
1: Oo.
2: Nya nihinlo na kung ka. Ala na ni undang man sa gasto. Kinsa makaayo gyud ani undang mo sa pagtumar ya ni balik man na. Ni balik na pud buhok kuan.
1: Inom. Okay. I-maintain siya igan pero at least karon nawala.
2: Kung wala-wala na sa buhay, balik sa customer.
1: Okay, salamat kay Igana. Salamat kayo.
3: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
1: O si Ato Igan na Alex.
4: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
1: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
4: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
4: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
4: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
4: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
4: 5 ka buo.
1: Okay.
4: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon kay kun kita patay uban kaniya kita usab mabuhi uban kaniya dili malikayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan luyo sa atong kasubanan dungagan pa sa dagko nga galastuhan hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
6: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
7: Ang Hatsi Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
6: Sip-on dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C+ 40 na iZinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C+ 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, ay?
7: Nagkunot pa ko ng aktang ni mo, Yots.
6: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
14: Naabay kinilaw.
15: Ilabas ang bida sa lamisa.
16: Fuego blend jelly paste.
14: Kalami ane.
16: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
15: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
17: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
18: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
5: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5. Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus yod pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
0: para to ra pre kay tag-iyaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: O si Ato Igana, Alex.
3: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
2: Naunsa dahi mo na itsama di mong tiil?
3: Kano-kano ka na ko, Pastor.
2: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo nangauga aroma, na nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
3: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag i-aplasin mo aroma, nauga?
3: Nangalayos sa Pastor, nangalayos.
2: No, salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
3: Oh, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
3: 5 kabuok.
2: Okay.
3: 5 kabuok akong ganya. Magpasalamat kay ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
4: May good news.
5: Hello, oy, unsa koy good news?
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naakay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
5: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
6: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
5: Sip-on dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na eye zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik, ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Happy anniversary.
12: I love you.
11: Akong gift nimo.
12: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
11: Ganahan ka?
12: Salamat, Han.
11: Di apa?
12: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
12: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
15: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taong mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
5: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego Blend Jelly Paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
10: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
10: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
12: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: May buntag mo diha kaibigan.
15: May buntag Pastor Dan.
14: Ah, yes, a kinsa ni og taga-asa?
15: Taga ko ani taga
14: Uhaw sa Jinsan. Ah, yes, pwede mo bawaan ang pangalan?
15: Si LC Villarin,
14: okay. Kaibigan LC, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
15: Ay, nagpasalamat po ang Lugi Max. Isa may nagpalit anak. Kay Lugay na po ko. Mga 13 years na o ang akong malatian sa sinabuhi. Bukta ko. Mama tong malaan ako ng sigig kuhan sa radyo ng Lugi Max. Nagpisin kong kapalit. Pagpalit na ko. Naulian mo na nga akong puso, nakahugas na kong plato, makalaban ako, nakatimba na kong pagbalik.
14: Mga naman mo...
15: Ang pila kong lakaw, so naaram mo susunod sa balay.
14: Ah, murag naman ang kagkusog?
15: Oo.
14: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
15: Oo, naulian na kong...
14: Naulian ka?
15: Kusog, nakatimba ko itong naagin mo. Kanimo.
14: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka ka buta?
15: O, isa ko kabuta, kumanghod po, isa kabuta. Permanent kami yan, nagkapaminaw sa imuha.
14: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat din kayo, Igan LC. Salamat din kayo.
15: O, naami diri sa Uhaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man mo sa kawag o makatext, makachat. pan ang kapaminaw, give me always, give me kadakadlaon.
14: So, salamat ika, Nelce. Salamat ika, Ayo.
15: Si Teresa Ahero, sa Hingaon City.
14: Yes, Igan.
15: Magsisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
14: Okay.
15: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginapambal, Aroma, oil.
14: Okay.
15: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
14: Salamat sa
15: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuodan na Pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iyagig panglangin na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
14: So Aroma Herbal Oil ka? Igan?
15: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo?
6: 90s.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, eh. Kadaghan man yayaan. Ay, napay tarpulin. Wala ko magastuan yung anniversary, eh.
4: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Mayanap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Kinsa ni pala yung taga-asa?
9: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
8: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
9: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasana ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
8: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
9: Nakoy arthritis.
8: Nag-arthritis.
9: Oo, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
8: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay nga hindi makalakaw?
9: Tulog ka-adlaw.
8: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka na kapra sa atong aroma.
9: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
8: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
12: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
13: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
12: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
13: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
12: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus yod pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
13: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
12: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta, mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
13: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
12: barato ra pre. pre kay tag-iya ani Romex Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romex Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

DXRK 98.5 Radyo Kaibigan. 98.5 Radyo Kaibigan.

nga kining pagtuulang nga nagisgot sa tua, nagisgot sa pundok, nagisgot sa relihiyon. Actually, very ano siya eh, specific siya ang gisgutan. Ingon pa diri, fix your eyes on Jesus. Sa Bisaya pa, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Jesus nga maoy gisandigan, the author and the finisher of our faith. Kini nga pagtuo daw nato karon nga gitawag og kining pagtuo diha kay Kristo. Muna siya diha. Muna ang gihisgutan diri. Dili ni mahitungod ka na to. Dili ni mahitungod sa pundok kung asa ka karon nagapasilong. Dili ni mahitungod sa kining anyone. Wala na sila ang gihisgutan ang pagtuo. Pero ang tinuod, kung mingon ka og pagtuo karon, actually, daghan og mga pagtulunan sa kalibutan. Dili na ko maihap unsa ka daghan apan ani ang mga dagko kay nga mga pundok or matawag na to og kining religion nga diin lahi-lahi og ginatudlo, no? Apan there are many people sa tibuok kalibutan nga maupod ni ilahang gituhan, no? Sama sa when I was in Thailand, sa diyang nahimo kong missionary pastor sa Thailand for 1 year, nakita na ko dito kay dako ang pundok sa Buddhism. Buddhist gud sila. Kakita jud kag taga city, taga baryo, taga matag baryo, matag city, matag probinsya. Makita gud nimong daghan kay mga Buddha. Kita nimong mga templo ug mga estatwa ni Buddha. And ang nagpuluyo na nga reliyon kay Buddhism. No, daghan kay mga rebulto. Sa eskwelahan, dagko kaayo. So, katong na ako dito for 1 year. Nakita na ako na, and then Buddhism. Naan naman sa India naman, sa India. Ako na ibalaan sa India, dako kaayo na nga country. Dito naman, kusog kaayo ang Hinduism. Hinduism. So, ang Buddha, Buddhism, kay nakasintro kang Buddha o kang pagtulunan nga ginatudlo ni Buddha. Sa Hinduism naman, Hindus, ang tawag sila Hindus. Daghan sila pagtulunan, gihimo nilang God ang mga elepante, gihimo nilang God ang mga unggoy og muna diha, no? Muna lang gipangtuhan. So lahi-lahi ang pagtulunan. Sa pundok naman nga gitawag og Islam, lahi pud siya sa Christianity, lahi pud siya sa Buddhism, lahi pud siya sa Hinduism. So, daghan. Now, kita as a Christian, mga Kristiyano. The very reason ganong mingon kag Kristiyano, Kristiyano. Kung mingon ka nga Kristiyano ka, actually, ang ato ang rason ganong Kristiyano ka, dili tungod kay member ka sa usa ka pundok. Dili tungod kay kining ang pangalan sa imong simbahan kay naay Christian. Dili ka makayong nga Christian ka tungod kay ang pangalan sa inyong sa imong simbahan kay Christian. Ano? Kanang makakita og kining word nga Christian Church. Ano siya? The very reason nga nung Kristiyano ka, dili pod tungod kay leader ka sa simbahan. The very reason nga nung Kristiyano ka, dili pod tungod kay pastor ka or anak kag pastor or leader ka sa simbahan. Dili na siya mo'y nagpa-Kristiyan nimo. Dili. The very reason nga nung Kristiyan ka is simple lang. Tungod kay believer ka ni Jesus. Tungod kay magtutuo ka ni Kristo. Kung sa Tagalog pa, dahil mananampalataya ka sa Panginoong Jesus. Dahil mananampalataya ka
sa kang Hesukristo. Kang Kristo mismo. We Christian, we believer ni Jesus Christ. Ito ta, kay mabasa man sa Bible nga na ay amahan nga Dios, na ay anak nga Dios, o na ay Holy Spirit nga Dios. Dios Espiritu, Dios Anak, Dios Amahan. Now, ang Christianity kay nakasintro sa anak. Ang atong Ginoo manluluwas nga si Hesukristo. Ang Dios nga nagpaka tao. Matud pa sa Biblia, diya sa Filipos, kanina sulod lang ikalit sa kung nauna ba. So ako aning sultiha, ako aning basahon. Filipos 2, ingon pa diya sa kinsa ning si Jesus Christ, nga ingon magugo nga Dios nga nagpakatao. So kay nga naman, kay mabasa na sa Biblia. Ingon pa diri, amen. Ingon pa diri sa Filipos 2:6, bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Versikulo 7, hinoon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kiningi ngayang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natao siya sama sa kasagarang tao. Muna ang ingon ng Biblia. Nayamahan nga Dios, ni anak nga Dios ug Holy Spirit nga Dios nga mabasa sa Biblia. But as a Christian, ang atong pagtuok kay nakasintro kang Kristo, ang anak nga Dios. And matod pa diri sa Biblia ang atong gibasa karon, I hope very clear na siya, no? Klaro na siya. Kasi sa tinood lang, ako sa edad na ko karon 47 na si Pastor Yuni. And 46, mag 47 pa ko karon December 27 ang ano siya. Ako sa edad nga 28 dito ni nahimong klaro sa ako ah. Kini nga akong gisulti karon edad nga 28. So buhat pa sabot nagdako ko nga every time sa December kay nag-celebrate og Christmas. Pero dili ko believer ni Jesus Christ. Ano siya? Ang pangalan po nga simbahan nga asa minagasimba kay naapoy pangalan ni Jesus Christ. And actually wala ko'y kaning kanabitong kadasi kalipay may tungod kang Jesus Christ. Nganuman, because katong mga panahon, dili ko believer ni Jesus Christ. Wala ni sa kuha kaning magbasag Bible. Praise God. Wala ni sa kuha kaniyan to. Praise God karon. Hallelujah. Kalipay na ko siya nga i-share. Dili tungod kay para pahibalo nga. Daghang kong nabalaan. Kung dili, kalipay na ko siya nga kining maipaabot. May share. Ano siya. So kaniyan to, nag-edad ko 27. Antod pa patras, although makakita tanga na ay Kristo nga, makakita tag mga cross nga na ay tao nga gilansang and then si Kristo, mga niya na ang butang, pero kanya to, dili ko Christian, no? Bisan pa og nagasimbahan sa simbahan nga na ay pangalan ni Jesus Christ. And kanusan niabot ang panahon nga nakainkunay mo kung Kristiyano, sadyang nasabtan ako ang pulong sa Dios nga nagisgot o nagtudlo mahitungod sa atong pagtuo diya kan Jesus. Nasabtan ako ang Christianity, sadyang nabasa o gitudlo o nabasa nako ang kamaturan nga mabasa sa Biblia. O kinikaroon nga itong gibasa karon diri sa libro sa Hebreo, kaya nagisgot diri nga, ingon pa diri, the author and finisher of our faith. Unsa daw? Ang author and finisher of our faith, kay dili ikaw, dili ako. Kung dili,
ang Ginoong Hesukristo mismo. Ingon pa dire, fix your eyes on Jesus, the author. Definite na siya nga deklarasyon. The author and the perfecter of our faith. Imagine that, no? Ang gisandigan og tighingpit sa atong pagtuo. Ato pang simplihan lang na to. Si Jesus ang tinubdan, ang gigikanan sa atong pagtuo og tighingpit niini. Walay ato. Walay ato. Paano mo nasabi, Pastor, nga walay ato, nga ningon maka nga nagtuo ka? So, imo yung giklaim man, no? Giklaim. Now, ang Biblia nagisgot, the very reason nga nung natay pagtuo kang Kristo karon tungod kay naay gihimo ang Ginoong Hesukristo para ikaw gako mahimong believer niya. Sama ka na ko kanyan to, na ako'y pinsan nga pastor mato sa mong balay, ya kung gusto niya, gusto ko niya i-Bible study, invite on sa ilang simbahan, actually for 5 years, wagin siya ka-break Bible sa kuwa. Wala gid na ko gitugot nga kanang iyahang offer nga mag-Bible study. Sige, gugog balibad kay dili ko ganahan. Nga ato po, kasi nga dili pa ko believer ni Jesus Christ. Ano siya? Now, paano ako nagkaroon ng pagtuo diha kang Kristo? Nagkaroon ako ng pagtuo diha kang Kristo tungod sa gihimo ni Kristo. Siya ang naigihimo. Dili ako ang naigihimo para makabaton ako og pagtuo diha kaniya. Hallelujah. The author and the finisher of our faith. Nakabaton ta og pagtuo diha kang Kristo tungod sa gihimo ni Kristo. Ang mo na siya ang kamaturan, no? Matud pa diri naay parables. Diri sa libro sa Lucas, kapitulo 15, na Lucas kapitulo. Mo niya na hitabo. Ngano nakabaton ta og pagtuo kang Jesus? Ayun, ito 'yon. Ingon pa diri sa tulo ni sa ka parable. It talks about ang karnero nga nawala, ang usa ka salapi nga nawala, ug ang anak nga nawala. Now, kita tanan, sama ta sa karnero nga nangawala. Matud pa sa Biblia, Isaiah 53 verse 6, we are all lost like a sheep. No? Yung padiya, kitang tanan, sama sa karnero nga nasalaag. Wala mo subay sa ustong dalan. Muna ang gingon sa Biblia, kitang tanan, yun, kitang tanan. And paano ikaw og ako karon nakabaton og pagtuo diha kang Kristo? Of course, niya ni siya diri sa kalibutan. Yat ang giluwas. Diya nagsugod ng ato ang pagtuo kaniya. Ang iyang pagani, aron, ingon niya, mianhi ako, aron pagpangita sa mga nawala. Aron, may balik kita diha sa relasyon nga nabungkag tungod sa atong pagkamakasala. Ilang ginahimo karon sa Ginoo para makabaton ta og pagtuo diha kaniya kay mao kini. Ingon pa ni Jesus, naghatag siya og parable. Ingon pa ni Jesus diri sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 4, matud pa niya diri, pananglit usa kaninyo may usa ka gatos karnero og nawala ang usa niini, unsa may yang buhaton? Unsa dato? Kitang tanan sama sa lost sheep, mga nasalaag nga karnero. Now, unsa daw buhaton sa usa ka magbalantay, no? May 100 ka kayo nawala niini ang unsa may iyang buhaton. Ingon da dire,
yang biyan ang nubintay ni Benito sa sibsiban o pangitaw niya ang nawala nga karnero. Hangtod nga kini iyang makitaan. Mm. The very reason nga nung natay faith karon kang Jesus, kasi na ay gihimo si Jesus. Pastor, wala ko kabalo ay nga na ay gihimo si Jesus nga nung na ako'y faith. Actually, ang atong kahimtang bago tanahin mong believer ni Jesus Christ, kay mga lost ta. Minsan, lost, nawala ba? Wa, kakabalo. Wa, nawala. Lost ka. Ang ginudili, lost. Kita ang lost. Kita ang nawala. That is why, siya ang nangita sa tuwa. No? Yung padre, unsa daw ang iyang buhaton. Aning shepherd nga, doon ay isa kagatos ka sheep and then nawala ang isa ka sheep. Unsa iyang buhaton? Biyaan ang nubintay niyo'y bidito sa sibsiban ug pangitaon niya ang nawala nga karnero. So paano ikaw gaku karon nakabaton ng pagtuod ya kang Kristo? Kasi naigimo ang Ginoo. Sama niya itong programa karon. Sama sa aning karong programa, mo niya ang pamaagi, aron pagpadayag sa maayong balita da kang Kristo, aron ang tanan nga mutuo. Ang tanan nga mutuo, ingon pa diha ni Apostol Pablo, dili ko ikaulaw ang maayong balita diha kay Kristo, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tanan nga mutuo. Matud po diha sa libro sa Roma, ang pagtuo nagikan sa pagpamati o ang pagpamati nagikan sa pulong mahitungod ni Kristo. Sa daghan o mga pamagi ang Ginoo karon, no? As we all know, diri sa ato ang programa sa kaibigan, ang ato ang mahal na lingkod, Pastor Dan Dangalio, gikan na Lunes, Santo Domingo, na nasa radio program sa Kadlawon, gadiin mo na isa sa pamaagi sa Ginoo aron dagag mga kinabuhi nga may balik kaniya. Not only nga pagtuon sa pulong sa Dios, pagampo, kundili pag kuha na siya kining saba. Soul winning. Muna siya diha. And I praise the Lord sa dihang nakita na ko ang kasa diha sa pagiging evangelist sa itong mahal na lingkod, Pastor Dangalio. Kani atong programa po karon mao po ni, isa ni sa pamagi sa Ginoo. Ug daghang pamagi ang Ginoo nga mabalikta sa iya. Minsan, adunay pastor mo bisita sa imuha or mag-invite sa imuha sa buluhaton, Bible study, pagsimba, or daghan pa maagi ang imong amigo, imong amiga, imong best friend, gi-invite ka sa Bible study or prayer meeting or simba. Kana mga pamagi na sa Ginoo para mabalikta sa iya. Daghan kayo pamagi ang Ginoo. And then, sama na ko sa una, sige, upanawag ang Ginoo, kaya dili pug ko mo response, kasi dili pa mong ko believer ni Jesus Christ sa itong panahon na. Maliban lang yun, nga niabot ang adlaw, nga nagkasakit ko, nana ko sa ospital, dito ko nakasangpit sa Ginoo. Nga nabot siya. Pero dili ang Ginoo naghatag sa kong sakit, aron mabalik ko sa iya. Resulta to, consequence to sa ako ang pag-abusar sa ako ang kahimsog. No? Grabe man kayo kapalahubog si Pastor yun eh. Grabe kayo mo gamit og shabu si Pastor yun eh. Kanya do. Pero wala ni surrender ang Ginoo sa kuha. Wala po ni surrender ang Ginoo sa tuwang tanan. Pangitaon yun ta niya, ingon pa niya din sa empulong, pangitaon niya ang usa, kakarniro, hangtod nga kini iyang makitaan. Og sa makitaan na niya kini, malipay sa pag-ayog, og iya kining pasanon, og dadun pagbalik ngadto sa ilah. Mauna ang very detailed nga biblical explanation si sa the author and the finisher of our faith. The author and the finisher of our faith is our Lord and Savior, Jesus Christ. O kita nga nakadungog sa maayong balita da kang Kristo. Sama ni karon nakadungog ka sa
pulong sa Dios pinagi sa inyong lingkod, Pastor Yuni. Ug sa matag adlaw nakadungog ko sa pulong sa Dios pinagi kang Pastor Dan Dangalio. And then nituo ka. And then sa din nituo ka. Nahimo kang believer ni Jesus Christ. Ug ang Biblia nagingon, dili ko'y kaulaw ang maayong balita diha kang Kristo, kay kini mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa tanan nga mo'to. Maayong balita gisangyaw gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa tanan nga mo'to. Mo'to. Saan sa maayong balita diha kang Kristo. Hallelujah. Praise God. Mauna siya ang gitudlo sa Biblia. Ambot pasabot nga tinubdan og tighingpit sa atong mga pagtuo. The author and the finisher of our faith is our Lord and Savior Jesus Christ. O gani ang butang nga kinahanglan nato masabdan. Unsay naa sa to ang pagtuo? No, unsay naa sa to ang pagtuo? Unsay naa sa to ang pagtuo? Pastor nito, basta pastor ay nituo ko. Bungtan ang taga karon sa imong gituhan. Ay pastor, kung unsa ang gituhan sa among simbahan, mapud na ako ah. Din unsa man ang giimong gituhan nga gitulo simbahan? Ay pastor, kung unsay wali ko sa among pastor, mapud na ako ang gituhan. Now, the question is, unsa imuhang gituhan? Okay. Ang akong gituhan o ang atong gituhan nga nung ikaw ako karon na imong believer ni Jesus Christ. Kaya mga kinin, apo diri sa verse 2. Ingan pa diri, fix your eyes on Jesus, the author of our and the finisher of our faith. Ingan pa diri, wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-anto sa cross o wala niya igsapayan ang kaulaw sa iyang kamatayon dito sa cross tungod sa kalipay nga madawat niya. Kani nagisgot ni sa kamatayon ni Kristo. Unsa ang kalipay ni Kristo ngayang madawat nga diin mo hinungdan nga wala niya gisibugan ang iyang pag-anto sa krus sa Kalbaryo nga diin ato apong gituhan karon bianhi siya aron taluwasun og naluwas ta karon pinaagi sa iyang gihimong sakripisyo nga mao ang iyahang kinabuhi nga gihalad isip bayad para sa kapaysayluan sa tanan natong mga sala. Hallelujah. Mao na ang sintro ingon pa ni Pablo. Dire sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4 ingon pa niya first importance. If there is one thing may nungdanon kayo nga atong gituhan kay mao kini ingon pa ni Pablo 1 Corinthians chapter 15 ingon pa ni Pablo gusto ko kamo pahinumduman sa may balita nga akong giwali kaninyo nga inyong gidawat ug inyong gibarugan naluwas kamo pinagi sa maayong balita no inyong gituhan ug inyong gibarugan by this gospel you are saved if imo kaning kuptan maliban kung taphaw lamang. Ngayon pa niya diri, for what I receive, I pass on to you as of first importance. Nga si Kristo namatay tungod sa itong mga sala, matod pa sa kasulatan, ug siya gilubong, ug siya nabanaos, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Mauni ang maimbalita nga atong gituuhan. Nga si Kristo, kalipay ni Kristo, nga diin niya ni siya ron ihatang luwason pinagi sa pagsakripisyo sa iyang kinabuhi. Pag uman siya namatay na banhaw mo ni diri og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios kay dili man siya patay. Ang atong manluluwas kay buhi. Buhi o gamhanan. Buhi o gamhanan. And then matud pa sa Ginoo. Diri sa versikulo 3 ug mahuman ko diri. Nga pa diri palandong nga kun unsang iyang giantos. O giunsa niya pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala aron dili kamo maluya o dili kamo mabugnaw. Grabe ang pagdasig sa pulong sa Dios nga diin
fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith, nga diin out of kalipain niya nga sakripisyuhan ta niya, pinagis ang kinabuhi na himubayad para sa kapasailuan sa itong mga sala, and then nabanaw siya and seated on his throne right now in heaven. Kabalo ba mo yung pada sa Book of Hebrew nga diin si Kristo karon nagaampo ka na to, nagapangita sa mga wala pa nabalik sa iya. And kita karon ng mga Kristiyano, para kita dili maluya o mabugnaw sa daghang kayong problema nga imong gitubang, sa daghang kayong problema nga imong ginapasan karon. It might be problema sa financial, it might be problema sa negosyo, sa trabaho, sa relasyon, sa balatian, bisan unsa man ang problema ang karon. Makaingon siguro ka nga murag wala na ko'y pagtuo, Pastor. Yes! Kay ang pagtuo, dili nagikan sa imuha. Kundili diha kang Kristo nga tinubdan og tighingpit nini. Nga diin, bisan pag naabot na ka sa kaluyahon, naabot na ka sa pagkabugnawon, sa kinabuhi, pero kay tungod si Kristo ang author and finisher of our faith, makapadayon gapon ka. Ug ingon ang Biblia, kita nga mga Kristiyano karon dili lamang itutok ang ato mga mata kang Hesus nga mo sandigan para sa ani karon, naglingkod man ko karon, naglingkod o pag mag-ana ko 30 minutes na murag kaning idaran tanong sakit ato likod, pero pag sandig na ko, oy namit nindot. Sini nga na, gisandigan sa itong pagtuo. And then, while nakasandig ka, mamalandong niya, palandunga kung unsa iyang giyantos, o giyonsa niya pagpailob sa labihang pagsupil sa mga magkasala, aron dili ka mo maluya, o aron dili ka mo mabugnaw. Hallelujah! Modena ang sikrito, modena ang pagtuo, diha kang Kristo. Isoon, muna ang pulong sa Dios nga ito ang gusto niya nga madungog na to this afternoon, tonight. And then, sa pag-adto na to sa pag-ampo, I would love to remind us na ang Ginoo, dili lamang siya namatay tungkol sa itong mga sala, kundi gabayaran po niya ang atong mga alantuson, ang atong mga pagkamakasala, ang atong mga pagkadautan, ang atong mga balatian, gibayaran na natanan ni Kristo 2,000 years ago, dito sa cross sa Kalbaryo. Not only you receive Him as your Lord and Savior, but also you receive your healing, you receive your provision, you receive the life nga maong gisaad ni Kristo. Alang ka na itong tanan. Nga iyan ang gibayaran dito sa cross sa Kalbaryo. Dalaygon ang atong buhi nga Dios nini nga kapunon. Dalaygon ang iyahang pulong ngayong gipadayag ka na itong tanan karon. And then, maduta sa pag-ampo, no? Brother Joshua, maduta sa pag-ampo, ba? Matod pa, dari, fix your eyes on Jesus. Okay, maduta sa, before ko mo close in prayers, dalay ko ng Diyos, salamat sa mga naminaw sa itong programa karon, mga igan, hallelujah, ug mga adlaw, Domingo, padayon ta sa tuang mga malipayon, madasigon, gawas nun nga pagsimba, pagpangalagad sa tuang buhi nga Dios. Tonight, atua siyang duulon sa pagampo, and tomorrow, duulon na to siya, daigon na to siya, hiniusa as a body of Christ, nga daigon og simbahon siya. Amen. Okay. Matuta sa pagampo. Lord, salamat nini nga kapunon kagabion, nga din imuha kaming gift, gipadayagan sa kamaturan nga naghatag ka namo sa tinuod nga pagtulunan mahitungod sa among pagtuo o ginipagtuo diha kanimo Jesus Christ. Lord, my prayer tonight sa matagusa nga padayon nimo ipasinati kanamo nga ikaw gamhanan og milagroso nga Dios. Lord, kung kinsa may naminaw karon ilalom sa tingog sa imong ubos nga sulugoon, I declare healing right now sa pangalan mo, Jesus. Adunay naminaw nga naga
there is something nagasakit sa iyang ulo, whatever it is, Lord, right now, dawata ang kayuhan in the name of Jesus. There is pain right now sulod sa imong body, dool sa imong dughan, diha nga parte. Right now, in the name of Jesus, dawata ang imong kayuhan. Hallelujah. Lord, I pray also for financial blessing sa mga negosyante nga naminaw karon sa mensahe nga imong gipadayag pinagi sa imong ubos nga sulod. Financial blessing, increase sa income, promotion sa trabaho, provision sa tanang panginahanglan, Lord, all for the glory of your name. Lord, continue to bless this program 98.5 Radio Kaibigan. I-bless ang among mahal na pastor, Pastor Dante Dangalio, ug ang tibuok pamilya, ang Allied Ministries Christian Church. I-bless ang Kaibigan Christian Foundation. I-bless ang mga produkto, no, ang mga Vigimax, ang Aroma, ang her Viva, Lord God, nga mga produkto, Lord God. Bless kani so that magamit sa imong buluhaton, Lord God, and mahimo kaming panalangin sa mga daghang mga kinabuhi, Lord God, nga gitugot nimo nga mo makauban og amo ang makauban dili lamang sa kinabuhi kundi sa pagsimba, pagpangalaga diha kanimo. Salamat Ginoo sa imong mensahe, sa imong presensya, sa mga milagro nga imong ginahimo karon. Kanimo among gihalad tanan dungog og himaya, pagdayig og pasasalamat. Kinitanan namong giampo og ipasalamatan sinilyuhan sa gamhan ng pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang tanan magaingon, amen, amen ug amen. Dalay gyud nang ato ang buhi nga Dios. Nahuman nato ang programa.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Lu, nganong katakian ka man?
5: Sakta kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sanalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinapalang nana.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Sir, user ka sa VG Max Herbal Capsule?
8: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang VG Max Capsule, sir. Kay dati, wala magkukadungo doon ako. Doon yan, natungog nung po na ako. Sako ang kaila, sir, ang user po niya na. So, nag-try ko. Yeah, before ko gagamit sa VG Max, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, bagang. Oo niya, tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawagan ni, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Oo niya, muna, gupay ko sa inyong BG Max Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong ibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa na ako akong kaon.
7: So pila ka tuwing naggamit na ni, sir?
8: Sir, bag-ulang dyan siguro mga 5 months ata or
7: 5 months.
8: 5 to 6 months, o. Dinisa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagpangita dyan ko sa BG Max karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
7: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingon nimo sa mga naminaw karon, sir?
8: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa BG Max Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa sakit sa kuwang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo protokolong BG Max Plus, sir.
7: Okay, sir. Salamat, sir.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
15: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa Kinunga. makaayog it siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sa madsa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor sa madsa akong ulo nga murugid akong gita tambal naulian gyud siya ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplan.
14: Okay, salamat igan, salamat igayo.
15: Okay pastor, salamat po pastor.
14: Okay.
16: May good news!
12: Hello, oy, unsa koy good news!
16: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
17: sama sa large format outdoor sticker,
18: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
16: Wa kaday pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
19: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
20: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
19: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
20: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
19: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
20: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
21: FA Phone Shop.
22: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
23: Pre, nga nung nagpunay ka maglangtaw sa imong mga tanom?
24: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
23: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
24: Ha? Unsa imong sekreto? Tuluit po ko pre.
23: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvanto crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
24: Ha, maoba? Muad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
23: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagayday ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masakit. sayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Maunin dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
24: Kung mao, ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, rot booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
23: Barato ra pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe din hisalungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
2: Oh, hikala! Di nakamuato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
0: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
4: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
3: Okay, asa tapit sa Agusan, Egan Judith?
4: Oh, nakaistorya tangkuhan. Ito sa Kataguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
3: Ah, okay. Unsa may atoy paabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
4: Ako, nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuhan dyan ko ng bidyimak. Kaya nga, ano, laing, hindi akong ginhawa. Oh. Nagpatabang ko sa kumbana nga din ko ginawa niya. Nakadungog man ko sa kuwaan nga ka ng BG Max. Tapos nagsulti na ko si Anabel sa kasundri kay Dagpa, kay Gapamila, ni Padre Pastor Dan. Ito sa Bible Street ko, so kay Sanadalan.
3: Salamat.
4: Ko, Pastor Dan, umingato ko sa bilyag. At tuwang din na sa kumbana dito. Na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo. Nga, ginan ko niya nga, wala pa kay kaon. Kung wala pa sa inom tuloy, inapagbaka ko ng imudyod. Maulad, Pastor Dan, hindi ako sa mutong. Inom dyan kong tuloy. Pastor Dan, maradyo gimadjik. Salamat kay sa Ginoo, Pastor Dakok. And i-bless akong kinabuhi ng Bidjimak. Salamat kay sa Ginoo nga na ang gimitiya.
3: Salamat kayo.
4: Kinaulian dyan ko, Pastor Dan. Bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan. Nagpa-tanaw, di ko tanang general check up. Kainan ko sa doktor nga, kung siya mag-iinom. Yung lang ako sa pakiusahan niya. Ang upang diba mo tuoy ko na anak, Pastor Dan.
3: Oo.
4: Nito ko nga, hala, kada kayo mo ang party mo lawas kay Ison Kidney. Biya akong Ison ni Pastor Dan.
3: Oo.
4: Unyan, ay sa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brad, kanita po pa para sa sugar niya. Nag-deliver din mo pag umanggo si mong bana setting. O anak, padala pa dyan ko sa Sambanga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kayo sa Ginoo na salamat siya kayo. Sa isa ginoon tayo sa akong lawas. Grabe akong gibake, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo. Hindi na ako kasabot. Pero karon, Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan, gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak, ma. Grabe ang BG Max, ma. Nakaayo din sa akong lawas. Thank you sa Ginoo. Pati iyang kagid na ulian.
3: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No?
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan, luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan, hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
6: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
7: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
6: Sipon dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
3: doctor. Maayong buntag ni mo di, kaibigan.
10: Good morning, Dan.
3: Kinsa ni og taga-asa palayo?
10: Taga-asa palayo, Dan. Pasok, magsisimo na lang ko pinagi sa Bigimat. Diyan na nga nalapuan ko, Dan, at tong unang simana, Dan. So, na ako Bigimat na kanan niya sa among isyon, talook na Bigimat. Dikuhan ako, diyan ako. Mubun ako sa akong tuto nga nalapuan sa ininit ko, Dan. Pasalamat ko sa Dino, kay nawala ang iyang sakit, nawala ang tangungul. Gwagyo diya, ingon nga naigibati na ako, Dan. Pasalamatan ako.
3: So, nayabuan o ininit ang imong tutoy?
10: Oo, nalapuan sa ininit ko, nasulog ko sa tumos niya na naputulang ko ang sa takuri. Dito nagtungan sa atong lawas.
3: Uy. Okay, so at least, nakatabang ang atong Vigimax para mawala ang sakit.
10: Nakungan pa salamat sa Ginoo sa Bigimat. Igan, kay nakapalit ko diwa-diwa dayong sa Bigimat. Kasama mo isyon sa loob. Kaya si Sir Clara na baligya. Pasalamat din ko siya kay naayang baligya.
3: Okay. So taga-asa ka, Igan? Taga-loob ka?
10: Taga-salay, Igan. Pulukuno, Igan.
3: Sige.
10: Itawapin ni Igan.
3: Salamat kayo, Igan, ha? Salamat, Iga, kayo.
11: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
12: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, oh, oh. 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
5: Ano ko mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya pastor sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
5: Okay pastor, salamat po pastor.
4: Okay.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
11: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
17: Naa
8: sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
16: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
17: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, onsyan na!
0: Happy anniversary, Lolo, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay bang a t-shirt, oh?
3: O, diba? Happy anniversary ninyong doha!
1: Naapagi mga match nga na atong nawok
3: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggang inyong silibrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
0: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
7: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka kong mukunhon ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kaayo.
6: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
7: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
6: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
7: Ha, mao ba? Muad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
6: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. O mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
7: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
6: barato ra pre kay tag-iaan eh. Romix Plus, may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
8: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
11: Yes, Egan.
10: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang pastor.
11: Okay.
10: Na di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga Tiyos, Pastor. Tapos doon na siya ay sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, aroma, sa oil.
11: Okay.
10: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya din siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas, limboto, din na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka buton, o. Karon siya Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
11: Salamat sa
10: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na Pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
11: So, aroma herbal oil ka? Igan.
10: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
12: Happy anniversary.
13: I love you. So
12: beautiful. Akong gift ni mo.
13: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
12: Ganahan ka?
13: Salamat, Han.
12: Di pa.
13: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
12: Ang unsan?
13: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
12: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Ma! Ma! 98.5.

0: palayog?
1: Si Annabelle na pala yung nidiris na kulang to store.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nang ako sa Dino Pastor ba sa akong bana dito Pastor. Before siya natulog Pastor, si DJ Max to Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi Pastor, sakit iyang liog Pastor. Kanang more stiff neck Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Niya, anang pagkakadlan Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DJ Max Pastor nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali gamay na nandiyot siya kaayo Pastor ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit Pastor, akong gihaplas sa iyang liog Pastor, diha na yun Pastor, pagkatadot Pastor, wala yung sakit sa iyang liog Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Out sa to, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na nga daan, so imong
1: nakuhaan na nga daan Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan Pastor,
0: yung liog. Tapos nawala dayon ang sakit.
1: Nawala dayon Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra Pastor, kay isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Tinuod niya Pastor ay.
0: Salamat sa labas Diyos. Igan Annabelle of

0: Yes, go ahead again, padayon.
1: Ako mo itong sulayan na ginam ko. Usalan yun ka, Max. Nakilala lang ko rin. Wala naman ang nagawin akong gibati. Tungod na itong ginam na kung usalan yun ka ko kapsura sa Bijimax. So magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na ikaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: akin sa Nipaliog.
1: At hindi ako sa Ripani.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di nakatidin ko na magkalit o bigina, tulang kabukas na dahil din. Na arang na ba ko, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat po sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa ta.
0: Kinsa ni Paliog? Bigimak. Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.
2: Si Pastor Dino, Pastor?
0: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
2: Salamat, Pastor, sa iyo. Okay, nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila, Pastor Kuro, o Kilian Bigimak. Darong makatindog na siya, Pastor. Salamat, ayos, Pastor, sa mga pag-aampong po.
0: Okay. Naun sa tayong mga asawa, gani, Igana Dino?
2: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya, namatay. Kay buros mo sa pag-stroke niya.
0: Oo. Mao to siya nga nagpaampo, kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
2: O, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karun isang kabutilya.
0: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
2: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak ko na po dari sa dingding. Makatindog na siya.
0: Okay.
2: Salamat sa Ginoo. Okay, makalikod na Diyos siya.
0: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: ka di Balihoga.
1: Ginisel, si Maya.
0: Oy, Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang pastor sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax pastor, nagpadayon patinali o dulo o gana ako ang kutoy na bakok tayo. Tumod sa Ginoo pastor, nanaa ang Bijimax pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si mong tutoy, ang matuloy mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Ano pastor, kami
0: tugod
1: pa sa
0: 19
1: pa
0: akong
1: edad pastor.
0: Uy, dalaga ka pa ando. Dalaga ka nga naminyo ka o nakaanak og tulo.
1: Oh, wala kay makutoy sa
0: akong tulo
1: kaanak pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gawbag o ganana. Baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus to. Kuan pa ito, kami napulok pa kabuok pa to. Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo. Tapos, ang mulmul kayo siya. Ang laping-ping iyahang kulor.
0: Pila yung mga edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na pa, sir.
0: 40. So, 19, 40. Tapos, so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antong ko naging pastor, i-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan na lakon ko na akong pitas tutoy, kabating mong lalang sa pitas. Pero wala ko mo kuan pastor, kay
0: isod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Nagpugid akong salamat sa Ginoo pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lisel, taga-barak.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og kiyan, Pastor?
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man og kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Gipainom dayon na mo og Digimax Plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapastol, wala na yung sakit ang iyong siyan, mayon na. Biladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diya. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas ng to, Pastor. Ito, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na po siya o kuan. Digimax. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat sa kita itong mga Digimax Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiik ka sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kurang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nanta ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito Pastor. Before siya natulog Pastor sa DG Max to Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi Pastor, sakit iyang liog Pastor. Kanang murag stiff neck Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oh.
1: Nya anang pagkakadlan Pastor pagbangon niya, pero naging sakita Pastor, tinuod nang sug siya di naging malingi ang iyang liog. Nya ang kadtong DG Max Pastor nga isa ka buok, ako na tong nabawasan bali gamay na lang siya kaayo Pastor ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan tapos gibawas. Asa nimo dai gihaplas?
1: Akong gamit Pastor, akong gihaplas sa iyang liog Pastor. Diha na yun Pastor, pagkatadot Pastor, wala gyud sakit sa iyang liog Pastor. Makalingi na gyud sa Pastor, wala na gyud.
0: Oh, sa to pag gamay na lang na bilin kay imong nakuhaan ang daan. So imo
1: nakuha na ko daan Pastor.
0: Gitakloban nimo balik tapos karon pagbata nimo sa buntag, sakit ang liog si imong anak, asa imong bana
1: ang liog.
0: Imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan Pastor
0: ang liog. Tapos nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo?
1: Isa ra Pastor, kay isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Tinuod niya Pastor ay.
0: Salamat sa labas Diyos. Igan Annabelle of Sa Dipalihog.
2: Ah, si Sir Boy Dayan ni Diris Kinilagan Pastor Dan.
0: Ah, yes, Igan unsa may atong masulti karon?
2: Eh, palit ko bisi magdito lang ni Igan kana.
0: Pila ka buok imong gipalit?
2: Tulo ra buok Pastor.
0: Tulo ka buok imong giinom, imong gihaplas.
2: Ako ang giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
2: So, tulo ka buok.
0: Tulo ka buok.
2: Tulo pod kadlaw akong paginom.
0: So, kausa sa kadlaw.
2: Salamat sa Ginoo Pastor kay nawala na gyud ang sakit sa akong lapalapa Pastor din dili na sakit itno.
0: So nakabalik
2: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
2: Wala pa Pastor kay wala pa magkwala akong leave.
0: Ah okay, so nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka adto o dili ka kalakaw?
2: Ah, grabe gyud makalakaw ko Pastor pero
0: grabe ka sakit
2: akong magpan.
0: So, unsa ka to taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbado na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayaw ka tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Kay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul na may nakayo sa kawa, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
2: sa una na ito, Pastor, sa panan, ginugid mo yung una na ito.
0: Amen.
2: Kaya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan Palayog, kinsa ka ni Palayog?
2: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan.
3: Pastor, Igan Indami.
0: Yes, Igan Indam.
3: Ako ba na, Pastor? Si Igan Bibi.
0: Oo, naon sa imong baba? Ba na
3: dayan? Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kay siya ba? Uligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
0: Tapos,
3: kapag di kaya ang lawas, pag-abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha ka buok. Niya, pagkakuntag, hindi siya nga lami ko nung kaiyang paminaw, murang tauhay ko nung kayo.
0: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.
4: Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. Sa tibuok natong kalagong espiritu. O sa tibuok natong

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga na, may buntag na.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dulo ba?
1: Oo.
0: Niya, isa inong ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalungin sa Gino, karong buntag, ang tutang sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalungin sa Gino, naulian ng karong sir, gahi akong kilid.
1: Gahi mong kilid.
0: Ayun, mamay, yes, alam, naghan kayo dito na ako. Tingawi ko na paghahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalulisan ko sa ron, hindi na lang yung abso sa hospital kayo. So, sa hospital na lang yung tapo kayo naghan na dito po gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Diwa kaadlaw na kung talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Gino.
1: Nay, ako usabo, Nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang naay dagang dugo. Pila ka Vegemax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayon dati.
1: Okay.
0: Akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter
0: na. Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako sa una ni. Eh.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, dia nagun ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Lian ay kasordan.
1: Taga asa?
0: Lurugan kasordan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buoki mong nainom? Unya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Kinsa ni palihog?
1: Aroldak, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli, kasi nagbaramag, wala may power dito sa Indahan kaya nandito kayo lang na baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo, kapag-capsule ba sir, na ayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kungtunga, sa mata ba, di ka sa agtang, wala na ba yun, katukos ako na, mawag doon, ipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, di ka luyan, yung Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bumalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, sulay ka sa BG Max.
1: Oh, salamat, kaya pastor, mapalit ako, gutro wala, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila, sa kumbata, ala sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Iyang
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor. Mga almost 2 years akong migraine pero wala ba niya. Mubalik kung minom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Dili ang kay Ginoo pastor. One time wala ra magdapulo ang kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat pastor. God bless. One okay. Power sa program.

0: Kinsa ni palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga naon sa iyang tiil nga nagubag man? Naon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag yan to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidala-dala niyang tiyo nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtong is doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin raman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiyo.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig lang po sa testimony na dagan kayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong Digimax, na imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chucky. Nagpalit ko din mara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Anton, akong dito tumak ang isa, dito, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Dalis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Isa ni palihoga.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan ni Sel. Kamusta man, Igan ni Sel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bidjimax.
0: Salamat sa Ginoo, sa pagkami sa Bidjimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bidjimax, Pastor. Nagpadayon patingali o tulo o nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bidjimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, matuloy mo nagubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa, Anto.
1: Dalaga ka po ang anak ko.
0: Dalaga ka, Anto, nga namin niyo ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niyo matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kung antap, ito kami, napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, siya ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging Pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Napon ko na akong pitas tutoy, kaya mati mong lalag sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: pobre lagi.
1: Isod kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel, taga-Barangay.

0: Yes, akin sa Nipaliyo, kung taga-asa.
1: Ito, ano yung ganing Patuban ni Pastor?
0: Ay ganing Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga, Began Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Isa ni Palihog?
1: Ikuan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo. Yes. Akin siya ni Palihog?
2: Igan diring ni Pastor Dan.
0: Yes. Igan diring. O sa ato igan diring?
2: Asong mama igan bang yung guiter bito sa liog kaya oo. Nagamay na ba ya?
0: Ay, nagamay na? Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
2: Oo, dako na yung guiter niya. Karoon, kupos-kupos na.
0: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
2: Nakapalit nang kabiya o isa kabuk.
0: Isotilya? Yes.
2: Anam-anam lang niya inom. Inom? Okay. Hapon.
0: Salamat sa Ginoo. So, nakita kayo mong alibiyo sa diyan gamit sa Vigimax Plus.
2: Oo, muanha lagi ko niya, Pastor, kung magpalit po Vigimax.
0: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya, na po diya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba?

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtudent ako sa doktor. Dinakatidin ko na magkalit o biginak. Tulang kabukas na dahil na arang-arang na dahil ko. Wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat, Pitsa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda sa Ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palihog.
0: Igan Bing, Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bing, kasi ato Igan Bing.
0: Asong mama Igan Bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, may gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo may kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk
1: niya. Sotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten diyan. Naapo diyan sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diyan. Okay.

ko sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, ginagin ko na kanina ng Bizimax Pastor, kaya tulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan kayo niya, kay ginayog man sa mga kanding nga akong hero, nga nakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero, grabe yun akong adlok maging nga, nasa mapakan na, wamanggit magdugay, nakapakmanggit siya, napipagin niyang dako kayo, niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay Paul, kikrig na gud ang kanding pastor, di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid po ani, makabayad na gid po ani, tanako para magid sa kanding. Pero salamat gid niya, pagkawan akong ampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya ang tidam, kaya kayo nalaro gid Max, di atong tambalan. Di mo itong nga among giyag, ano, gid Max, daw gid ka buok, timaan sa kalalong, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga agad na lang yan si Ginoo.

0: Lian ay kasodan.
1: Taga asa?
0: Lurugan kasodan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Vigimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nakasa ka nakapalit o gabi Vigimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: di palihog?
1: Si Sir, for the leader is kinilagan sa Jordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Palit ko, busy magbibigay lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gina ang sita akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itino.
0: So, nakabalik?
1: Na akong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay... Wala pa magpada akong leave.
0: Okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero grabe,
0: grabe ka sakit
1: akong magpan.
0: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo na ito, Pastor, kay wala na pagpulpo ito na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Kung ikay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakayos ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan,
0: Diyos
1: ginugid mo yung
0: amen.
1: Una na ito. Kaya
0: amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Kinsa ni palayog?
1: Turun Lingboy.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay? Ako kung tungi, sulayan na, yanam ko, usalan yun ka, Max. Natingala lang ko, kaya nawala naman, nandigaw sa kong gibati. Tumuda at yung giyong na kung usalan yun ka, buka at sura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na yung kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Sari paliog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Asa alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukra bitaw, dahil nahalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke, akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O sige. Baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamike.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamike?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa ni Paliw gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Pastor Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na, Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na dahil?
0: Iyang trabaho, magun panday niya. Stress kayo siya ba? Inigulimikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya, duha ka buok niya. Pag abuntag, hindi siya nga lang, hindi ko nung kaiyang paminaw. Murang tauhay ko nung kayo.
1: Ini ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kay kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha. Cancel. Unsay kayuhan imong naangkon gamit ang atong Convenio Max Plus uban sa panalangin sa Dios?
2: Nanangaman ko enlarged heart, Pastor.
1: Enlarged means heart. Mabati nimo nga sakit unsa man?
2: Sa una kana kuan kana angakon kog ayo ba?
1: Oo.
2: Kayo nagtay ko og gigima Korea po yag karon nawala ang akong
1: wala ka hindi ka nahangakon. O niya, murag mas lay imong paminaw karon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VG Max Plus.
2: O, oh, Pastor, kana iwang pagyot ko sa una kayo, Pastor. Oh. Wala akong kalag. Karoon na uli-uli.
1: Uli-uli ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na tayo pag-ampo.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, Igan Nicel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Bibin mo si Silvia ni sa Purok Mas Balinsa ko sa Fernando. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa Ibigan. At yung naging bulan manggod pag anin na mo diri nagluyan siya.
1: Okay. Nga nagluyan man? Sa Gibate?
0: Pero nag-inom na siya o BG Mas. Nga nangatana ko sa akong auntie unsa gipa inom na sa akong angkon. Inom sa gipa inom na niya BG Mas o ganang aroma gipa ko niya haplas.
1: Oo.
0: Dahil yung taloy sa Ginoo karon kayo nang nilaan na po mo diri sila kay birthday po niya nang kay sinta niya sa kanya kung kanoon sa Ginoo maayo na gigaya ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan niya diri sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Yes.
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dapur. Sir, kaya nagkalibang kong dalhan dugo ba?
0: Oo.
1: Kaya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, buha ka buo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Gino, karong buntag, ang tutang tang sa sitay.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Gino, oh. Nauwian lang yung tao, sir, dahi akong kilid.
0: Dahi mong kilid.
1: Ayun, mama, yes, alang daghan, ay, dugo ba? Mo pinawi sa nakadahi sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaloy sa kusaron, hindi na lang yung abso sa hospital.
0: So,
1: hospital na lang yung taso kayo daghan na dinugo gahapon.
0: Ah, gahapon.
1: At lang akong talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa dino.
0: Nay, ako usabon, nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Salamat sa Diyos.
1: Naayo gayon, abo.
0: Okay.
1: At ito na akong Twitter.
0: Oh, unsa imong Twitter na?
1: Gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
1: Dako ko sa una niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo, nga. Diyan nagkontrabattle ang akong da.
0: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na. Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
1: Salamat gid sir. Dako ligay ko pasalamat.
0: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may ato masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Kasi unay sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Unsa na pasmuhan ang gutman guro to siya?
0: Oo.
1: Ni uli sa baray na lupog, nuspad kaayo. Ya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na murag, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidibak nga duha jud ka buo kay nahadlog jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag pag uli, luya kaayo? O yan nang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong ipay na magbijimak na doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oo. Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oo, oh, dua lang. Marang ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang bijimak.
0: Glory to God!
1: Oo. Oh.
0: Salamat ka, Igan, Lynn Ramirez, diha. Sa...

0: Gansel, unsay kayuhan imong naangkon gamit ang atong Video Box Plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganan naman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati nimo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Dayon nagtay ko og gitima, kuryaburya karon nawala ang akong hangap.
0: Wala ka di kana hangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa Video Max Plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyut ko sa una kayo, Pastor. Wala akong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Zell. Diya sa aglayan. O, salamat.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gutman guru to siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, lupad ka ayo. Nga, grabe siya kabug na wang iyang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na mura, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidiwak nga duha jud ka buok.
0: Duha kapsula.
1: Ko.
0: Oo.
1: Minutes pa to, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo?
1: O nga nang luspad? Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gitayin ng magbijimas nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang magbijimas.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat ka, Igan, Lynn Ramirez, diha. Sa...

0: Pastor Igan Indani.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag-abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka-anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pagkakuntag din siya nga lami, kuno kayo iyang paminaw, murang tawahay kuno kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Kasi di palayot.
1: Turun Lumbo
0: eh. Okay, taga asa ka Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan na, alam ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko, kaya nawala naman, nandigaw sa kong gibati. Tungod na, tungi yun na ko, usalan yun ka, buka sura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: sa Lipaleon?
1: Turun Lengbore.
0: Okay, taga sa Kaigan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natinala lang ko, wala naman, nga akong gibati, tungod na itong gilam na kung usalan yun ka, kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang yun sa akong gibati, o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Sige mo na sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gupman guro to siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nga, grabe siya kabugnaw, ang iyang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang di pa yun ang abidiwas nga duha jud ka buo, kinahadlok jud ko.
0: Oo.
1: Minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh. Yeah, akong di pa yun ang abidiwas nga duha ka buo, na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang gijimak.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan diring ni Pastor Dan.
1: Yes, igan diring sa ato igan diring.
0: Asong mama igan bang yung guiter beto sa liog kay nagamay na ba ya?
1: Ay nagamay na. Dako pa kay yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na pila ka buk ang nainom.
0: Ang nakapalit man ko diya og isa ka buk.
1: Sutelia. Yes.
0: Anam-anam lang niya inom. Nom.
1: Okay. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo Gutelia na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya. O Paliog.
2: Gumida na ang sigan doc.
1: Okay, taga-asa ka igan?
2: Manila Group, wa ula na din
1: po. Okay, unsay ato masulti igan?
2: Ako magpapasalamat po ng ako ituan. Ang aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
1: Amumuong, yes.
2: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
1: Nagnana?
2: Oo.
1: Okay.
2: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
1: Praise God. So wala nang nana, wala na po ng hubag, namaga, wala na.
2: Oo.
1: Okay.
2: Salamat,
1: okay.
2: Pastor.
1: Sino nga ito? Si
2: Leonida Lansigan.
1: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Ingon ka, Dios!
1: Yes, akin siya ni Palayugog, Tagaasa.
2: Ano, ganin sa Tuban ni Pastor?
1: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on say ato masulte?
2: Pastor, ito ba senior citizen na member nga, ganin bidong gabirilyo?
1: On say ang sakit?
2: Nakakrush siya sa isang ikabato na hurot niya, Pastor, nakurat niya.
1: Ikan Lord, loud and clear ka.
3: Kasi ito ang fixed address, Pastor, na anak ko sa center.
1: Yes, oo.
3: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba na akong mga lutahan, sakit. Pag uli na ko din sa balay, ito Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya pagkakarnawa ko,
1: hindi na
3: ako katindog. Bakit sakit ang
1: bukong? Uy, oo.
3: Oh. Na, may sakit din sa Miguel Karong Pastor. Kaya nagsakit ang Andre Karong nga admit.
1: Onsa nga sakit tawag, anak?
3: Kung ano ko na, Pastor? Mauro ko nagikuan sa TV kato sa Minggo Toksinya.
1: Ah, okay. Kato murag mawat ang kagusog. Unya, sakit yung mga bukong nga bukong.
3: Uli, ato ko sa Vintia, Pastor. Yun ang nais din sa Miguel nga. Mauro yung mga sakit din karon sa lamok daw na sagikan.
1: Ah, okay. So, nahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo? Oh. Iga na
3: unya, pagkakuan, Pastor, pagka atong pagdaya akong tulog sa gabi, doon ka kapsul akong ginam sa Digimax. Dayon pagka kaglawan akong nabati nga, nagsingkog pangini kaya ang lahaman ay ang hilanat, Pastor, kaya nasa ilawom. Init kaya akong ilawom sa ginawa.
1: Okay.
3: Kunya, wala kayong oras, sige kung balik-balik kong pangini. Akong hihilakan, kaya nakahilak ako kay Dina ko katindog.
1: Okay, okay, oo. Oh.
3: Kunya, pagkabuntag, may utom na kong inom o doon ka kapsul. Pagka alauna, Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa ginawa, ipalingot ko bayo, Pastor.
1: So at least, salamat kunya, sa Diyos o naayo ka.
3: O akong anak, Pastor, si Christian, idala na ko sa center atong Bernice, kay sila ko nanghilantan, akong ipalaboratory, ang iya, ihi, ang iya, nunggu, kay, sige ba, pagbalik-balik, ang hilanap, kunya, di, wanan ko gripiral, na i-admit siya, kay mubo yung sleep date, dahil na-dehydrate, daw siya, sa kainit, ang hilanap,
1: okay.
3: Kunya, naguna-una ko, Pastor, ba, kapoy, bagit na yung ma-admit, ngayon ko, Lord, nasalig, di ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay, Pastor, wala na ko siya ipa-admit, ako siya nidala din sa balay, iuli ko, di pa, inom na ko na ko siya, Bigimax, di, double niya ko na ko, doha kong ipa-inom sa iya, ha. Kaloy sa Ginoo, Pastor, wala naging siya na-admit. Maayon na siya karo, naka-school na siya gahapon.
1: Salamat sa Diyos. Salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak sa di mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
3: Salamat kay sa Ginoo, Pastor.
1: Salamat kay kaayo.
3: Salamat kay sa Ginoo na maungatambal.
1: Amen.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ba eh, dito mo na ngayon sa ako ang PN Doctor.
0: Okay.
1: Eh, ito mo ba doon? Ito mo yung spring.
0: Spring.
1: Naglaban ni Doctor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga last 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa ako ang PN. Grabe na good na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gili ko ma. Uli ang siyang Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Uy, kapabalakan na ako ang Paris Doctor kay grabe na good. Lukot-lukot na po. Buntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong ibati. Nga grabe good nga. Dapanito na po. Bugnaw nga singot nga. Okay. Ikit masapot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit. Grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na moto na wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bijimak na dua pastor kay napanghanggat naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo, unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili mo galihok nga mag-andam kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba na grabe gig na pasakit. Moto, pag-inom na kong bijimak na arang-arang man ko kay naka utot naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon doon sa lutot ang tiyan na to?
1: Oo.
0: So, humagad to, nagawas ang hangin, ni okay tayo ni Munggan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giyaplasan ko lang dayon. Giyabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humagad to, pinalang kaminutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magad to si Igan.

0: doon, nagpunta may spring.
1: Spring.
0: Naglabami ka to, tapos pag uli na mo anong hapon, mga last stress. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwanti yan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, ang taong ko na lang may, o gili ko ma, gili ang siya nga. Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba, nanak po na. Uy, kapabalakan na ko ang paristoto, kay grabe na good, lukot-lukot na po, ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
1: Okay, o.
0: Pagsimba na mo, maugyod akong gibati, nga grabe yun, nga dapanito na ko, bugno, nga singot, nga ikid masabot, nga basta mo kakit na siya, mulukot, ikog ka.
1: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
0: Grabe yun kasakit, pastor, na, mato na, wak ko magsaba sa kumbana na, nag-inom ko bigimak, bigimak mga dua, pastor, kay, napanghanggat naman siya, matumiksin siya, pastor.
1: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
0: Oo, oh, mapospital na may, kay grabe mo na siya, mabalak. Na alam mo siya pang batiyon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay. Dili ginap at makuhan akong tiyan ba. Nga okay. Grabe gin nga pasakit. Oto, pag-inom na akong bijimak, na arang-arang man ko kay. Nakautot na man ko dayon.
1: Okay. So, naihangin dayon doon sulod ang tiyan ato?
0: Oo.
1: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay tayo ni mong gun.
0: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
1: Ang sobra, ang sobra.
0: Oo, ang sobra.
1: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
0: 10 minutos, pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si igan.

Ako, sa nakapamatuon yun, saka ayon sa Ginoo nga, diyan yung ito na kanina ng Didimax Pastor. Kaya tulading sa tubig na mo, namay kanding nga, daghan ka ayon niya, kaya ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe, gina akong kahadlok lagi nga, na siya mapakan, na wamanggid magdugay, nakapakmanggid siya, napipagid niyang ako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na gito kay kikirig na ko ng kanding pastor. Di mo itong grabe ginakong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakalumduman niya akong pag-umangkon nga. Yung siya ang tida mo, kaya kaya nalang rabid di Max. Diya, atong tambalan. Di mo itong nga among giyaban o, di Max, doon gid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. O sa agad ko sa makapamatuan pastor, nga kita nalangin si Ginoo.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din. O sa ato igan din.
0: Asong mama igan bang yung guiter bito sa liog?
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya o isa kabuk niya.
1: Isutiliya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya inom.
1: No? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diyan pastor sa magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten diya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Yes, sa kinsa di palayog ug tagaasa.
0: Ko ani igan sa Patuban ni pastor.
1: Igan in Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
0: Pastor, tubo tang senior citizen nga member nga igan bidong Gabrielio.
1: Unsay iyang sakit?
0: Cross siya sa isang ikabatoy na hurot niya kasi nakurat.
1: Sa Dipaliog?
0: Binida ng Higan, Doc.
1: Okay, taga-asa ka, Igan?
0: Manila Group, Waola na din.
1: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
0: Ako, magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
1: Amumuong, yes.
0: Oo. Eh ngayon, namaga at nagnana.
1: Nagnana?
0: Oo.
1: Okay.
0: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
1: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
0: Oo.
1: Okay.
0: Salamat,
1: okay.
0: Pastor.
1: Sino nga ito? Si
0: Leonida Lansigan.
1: Leonida Lansigan of Manila Group UWA.

0: Sa Lipaliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nag-nuprabitraw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O siya. Kaya baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maunayin ako.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjaran doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo. Balik na po dahil nung taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kaya ang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa ni Paliog gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Kinsa ni Palayog?
1: Si Merly Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa paagi sa atong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nagunin dayon medikan sa doktor. Nakabinag nang ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong buho, ma. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang limaragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: pai, conta, conta.
1: Yes?
2: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
2: Sir, salamat kong dakor. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
2: Kaya, itainom ko ni Bibi itong dinding mas, baka kabuo.
1: Oo.
2: Kaluin sa Gino, karong buntag, ato na ang tanong sa sitay.
1: Ah, okay.
2: Kaluin sa Gino, oh. Nauwian lang yung tao, sir, gahit akong kilid.
1: Gahit mong kilid.
2: Ayun, oh. Mama, yung ganyan, alang dalhan kay dugo mas ko. No, tingawin ko na kagahit sa akong tiyan.
1: Ah, okay. Okay.
2: Akong Twitter.
1: Oh, unsa imong Twitter nai?
2: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
2: Dako sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
2: Oh, nya. Na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
2: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nai, pasalamat ang Ginoo.
2: Salamat gid sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Yes, akin sa nipalayog og Tagaasa.
1: Ano, higanin sa Tuban ni Pastor?
0: Higanin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on say ato masulti?
1: Pastor, katubot ang senior citizen ng member nga, Began Bidong Gabrielio.
0: On say iyang sakit?
1: Nakakross.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Dalay ko ng Diyos o gamaing buntag mga pinanggan at umatig paminawana. Adlaw nga Domingo karon o gapit sa 9, aning bulan sa August. Sa gihapon na pabiling usag kamataong nga buntag, mataong tungod kay ang Diyos maayo. O kayang grasya, anaakan ni mo, anaakan ako, anaakan atong tanan mga kaibigan. O salamat sa Diyos. Uban-uban na punta, sulod sa 2 oras kay adlaw ang Domingo karon mga kaibigan. So, madungog na to ang mga awit yung makalangit o ang balaang pulong sa Diyos. Aning duwa ka oras, aning adlong Domingo. Salamat sa Ginoo, dalay ko ng Diyos o usbon ko, kanyong tanan nga naminaw, usa ka maing buntag o maing adlaw o maing Domingo, kanyong tanan mga kaibigan ko.

0: Sa mga karumpagin ng kapaminaw, ako kini si Pastor Dana Dangalio o gaga-broadcast na din sa Dakbayan sa Valencia. Kasubukin na ito nga sa pagkaroon kamulo pa sila o paandar sa generator kaya nag-brand out ito sa itong studio sa 98.5 Radio Kaibigan. O any moment from now, mutiog lang mong istasyonan. Alang ni sa kapaminaw Facebook nga gapangutada ka na ito karoon. Uban nag-naasa ko messenger ng utana nga nuwa da magtiog 98.5. Nya uban na pinaka-comment sa atong Facebook live karon. Wa daw ang 98.5 ba. Ah. Anyway, Exxon, usbon ko nag-brand out dito sa atong studio sa Radyo Kaibigan. Ang programang pinagpala musika sa gihapon madungog kini sa laing mga radio stations ug salamat sa Ginoo. Nakaukap na kanato mga kaibigan ang 102.5 Kings Radio natuan Surga del Sur. Og ang 96.5 Big Light Radio Kibawi Bukidnona, 97.9 Power Radio Villanueva Misamis Oriental. Og ang usab magkaibigan ang 100.7 GSFM Bugka San Fernando Bukidnona.
1: When I in awesome wonder can say
0: Yellow Line FM 90.7 Pangantukan Bukidnon, 98.1 Barangay Radio Bislig City, 89.3 Heart FM ang radio ko kanilangan Bukidnon, 94.1 Radio Kamayuliang Gasurga del Sur, 91.7 D1 FM Mariataga. Og di usab igsoon sa 96.5 Tribal FM San Miguel Surga del Sur, 93.9 Sunshine Radio Butuan City, 104.0 ICFM Wao Lana del Sur, 101.1 FM Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur, 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surga del Sur, 102.3 Metro FM Rosario, 90.1 Infinite Radio Tandag City, 94.5 Big FM Davao Region, Radyo ng Masa Maasim Sarangani Province, 104.9 Real Beat Radio Ingog City, 103.1 Radyo Bandera General Santo City, 92.9 Raka Radio Bayugan City. Mga kaibigan, nakukap na ka na ito karun. Welcome sa itong bagong tipaminawan diya sa Bayugan City, pinagi sa 92.9. Nga ito sa mga silingang dapit maabot ang maong signal, 92.9 diya sa Bayugan City. Radyo Bandera 96.7 Kinapawan City, 93.3 Tapa Radio Bayugan City, 95.5 Adit FM Lambunaw Iloilo, 88.1 Metro FM Prosperidada, si 102.9 FM Kagwa Ita Surga del Sur. Oga kanyong tanan nga ga-follow kaban kanato sa tong Facebook live. Salamat sa pag-share o pag-comment sa atong live karon. Di magita tumabasa ng tanan o ma-acknowledge ang atong mga followers sa atong Facebook live. Pero ang balipayon, pasalamatan ko kaninyo na ga-follow kanato matagbuntag sa programa Pitagpala Musika o sa matagpanaw na kita mag-live. Kanyong tanan usbon ko, usa ka maay-maayong buntag ug maayong Domingo. Dapat kita magmaya. Tunang Dios maayo. O karon anya kita gawas una pod sa pagpaminaw aning pipila ka mga awiting makalangit. Og ang balaang pulong sa Dios sa mga kaibigan. Ako ninaot nga di ka mabalik og tulog mga igana. Kaya na magubanig soon nga makatulog. Og malipay ka ko kay napoy ka-follow ka na to. Gikan gyud pagsugod hangtod di mahuman. Kay mo bye-bye man pod pagkahuman na to. Salamat, salamat, salamat, salamat yung mga igan.

Kamusta diya, Kuya Rarisitor? Naganda na bang generator diya? Maayo nga buntag kang Sis Marie Romero Apor o ba Jinsan? Aba ni Brad Boy diya. Rota Longino o ba diya sa Bistig City? Napaka diya kaibigang Ruth. Ate Ruth diyan yun. At uba ni Kuya. Diya sa Marlica. Aog tanan to magtipaminuan o kaibigang members diya sa Marlica Bistig City. Sabi diya kang kagawad. Nagtingog na ka sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City. Salamat ikayo. Salamat igan dyan na rin. Nabisit pa si Rarisitor. Wala pa magkatag-feedback ka na to. Kain taon, siya rin usan dito. Pandar generator, musaka pa diya sa studio. Para pag sign on o pagpaandar no, sa tumakimanan. Nalfate, may buntag o may pagpaminaw o kang Flora Padilla o kang Alma Bacarisas. Iksoon na pasalamatan ko sa Ginoo kay yan na po tangi po kaw. Ang tinood akong tulog, medyo gamay na akong tulog. Nabot ko gabi sa balay. Pasado naman to rasdusi ko nabot gabi sa balay. Ganiya. Oga, ambot kay nga nung sa nakatulog ko, human sa kauras akong pagtulog. Sige, may kukugubo. Atot ka ro, medyo kato nagtatanda ako di ko na may VGMAX akong tapad pero wa may VGMAX. Nakabalik lang kong tulog mga kabigan kay Nino VGMAX. Akong anak po nga kamanghura ni gawas po siyang kwarto. Kay nadungog mga ganiya ang akong ubo. Iyakong gitaga ag tubig o gaplasan o gahaplas. Alauna imidya igsoon. Haplasan niya ang akong likod o aroma herbal oil. Mao nakabalik na po kong tulog. Og salamat sa Ginoo, bisan tuod gamay tong tulog. At least iya patanggi po kaw. Una-una ako hook up na lang ko kang Pastor Richard. Kaya pagbakod na ako, medyo katulgod pa kay kayo. Tungod kay kahapon igsoon, was a really a full day tungod kay ato ata diya sa San Martin. Malay-Balay City, welcome sa ato mga bagong members sa kaibigan. Ito ato dito with Pastor Joel Goko. Nagpahigayon o membership orientation sa kaibigan. Welcome sa bagong members sa kaibigan, Kap. Dagan salamat, Kapitan, sa pagtugot. Dito kita sa ilang, na sila ay dako nga murag functional kato ilang murag meeting hall nila diya. Sa barangay hall nila. Diha sa barangay San Martin, Malay-Balay. Salamat sa mitambong o salamat usap sa tanang mi-assist sila Igan Bita. Ito siya Igan Miriam, Igan Jared. Igan, nalimot ko sa pangalan, Igan na sa bangkod. Og sa atong pinanggang coordinator sa San Martin, dagang salamat sa pag-facilitate sa atong orientation gipigayon kahapon dito. Alipay kay ko igsoon nga nakauban pud ko sa mga orientation. And then pagkahapon igsoon to ata dito, ang tud nga nagitngitan ta dito nagabihan ta sa Barangay Lapok aron duyogan ang pamilya. Pamilya Mayagting sa pagpanaw sa atong kaibigang Narciso dito sa Lapok, Talakag. O gagikan dito igsoon, milaos kita nga to, may ato kita nga to sa Barangay Katuan na panganlantapan para po tubanan ang pamilya Policarpio sa pagpanaw sa itong kaibigang usakainahan. Actually, usan ni ka barangay functionary, voluntary igsoon, kaibigang Nida. Titagan na sa tao dito sa Lapok gabi. Di pa unta dahil kumulakaw. Pero doon po ito, kinakawali po ko dito. Tapo ka mga kaibigan, mga silingan, mga katahuan to dito. O ba ni Pastor Andrew Lumpinay, Pastor, salamat igayo, may apas kita dito. Pagbalo niya kay supusodli alas 7, imidya pa sila musugod.
Pero pagkabalo niya nga na ako, ni ato kisa dito. Dito po sa katuan, pitinaghanan po sa mga tao. O niya, saludin ko sa barangay kapitan, ato pong kaibigan. Kapay buntagap, salamat di kayo. Matag servisyo sa naman yan sa kaibigan o gadi lang kaibigan. Naagi na si kapitan. Salamat kap, may punta di akanimo ban sa mga barangay kagawa di ha. Abis sa pagkang former kagawa da, Maritis Balance. Sa ato mga functionaries, igan mayang salamat di kayo, igan Genevieve ban si ang kapikas, salamat sa lamiang panihapon. O sa mga ato mga functionaries kaibigan di ha, di ba nga ako ma-mention ang tanan, dagang salamat yung tanan o kang pastor. Tagakatuan, nalimot sa pangalan ni Pastor. Pastor, o ba pastora, o sa kamay buntag, o maing pamaminaw, o maing Domingo, diha kaninyong tanana. Atong oras mga kaigsoonan karon 17 minutos makalipas ang alas 4, by the way. Salamat din sa itong pinanggang mga funksyonaris na tuwa dito. Igan ang atong Vice President sa kaibigan. Absent gabi dito si Iganel. Pero at least salamat na dito si kaibigan Henry. Salamat din kayo ba ni Igan na Cyril. Sila ni kaibigang Pastora Bagyo. Salamat Pastora. Mahon tatoy mawali kung wakot ni abot. Igan Susan Sintaon. Igan Ilin. Wain tagi ko makalaman no. Igan Ilin gabi iba. Igan Ilin, maibuntang salamat ni kayo. O sa tanang mga functionaries na itong atoa dito gabi. Igsoon, mag-ampo sa ta sa di magta magapadayon sa pag-acknowledge sa itong mga listeners o pagpaminaw ani pipila ka mga awiting makalangit nga itong giandam din eh. O ba sa pag-ampo? By the way, may buntag di as ko lawingon. Then sings my soul. Ko lawingon na talaga gahil ako makita pangalan kay Niloksuman. Kang Kapitan Pastor Maximo Varquez o Bingoog City. Salamat din kayo, Kapastor. Nelsa Torregosa. Glory to God for another wonderful morning, matod pa niya. Amen, God. It's really a wonderful morning. How great thou art. And kaibigan bonita, subogong banting. Muraga na ana siya karon sa Banisilan. Biyay kapon ikang kagayan to Banisilan. May butag igan. Bonita, subogong banting. Mato pa niya. Namin na yuda akong pag-umangkon sa imong life. Nagdadala pod ko og aroma oil pasudan. Magbiyahe. Importante gyud ang haplas natong aroma.

Dalay ko ng Diyos sa minsay sa awit. Salamat sa Ginoo. Balag pag-igsoon, ay panahon igsoon nga ibog yung masinati. Kana mga kaguol, kasakit, sa kinabuhi. Samaan ng mga adunay mawala sa itong pamilya. Wait is, may ngunak ko, bye-bye, good ni panaw, mga kaibigan. O di kikilikayan ni Gsoon nga kung ano'y mapanaw mo hilak mangita. Buhay ko at ako tulo ba kong luha bisan dili na ko kapamilya. Dagang yung panaw ni Gsoon nga apila kong luha mo tulo. Basta na ko'y mahinabi nga maatong opisina nga mga pamilya sa kibigang ni panaw. O bisang pag mabisita ko nga to sa Matyan o niya, mutulo mga luha sa pamilya mo, apil po ko ga. Hilak mga kaibigan. Pero salamat tungod kay sa panahon sa maninagintay kadangpan at kaduulan ang atong buhing adiyos, kaibigan ko. Mga alang ka na ko ang ngayon sa Daigon Simbahan at Pasidunggan ning sayos kabuntagon. Maayong buntag kaibigang Marjun Hiralia Orbita. Ang tulong diya sa laa ka Davao de Oro. Salamat din kayo kaibigan diya sa kaligutan. Mariel Orbita o Marjun, may buntag diya kaninyo. Diyan rin layawon diyan gumayon anampa abos at diya kaibigang Ruth Rosario Alcardi limutan ko Antonel Nilgat Kagat Pasudan Hindot kaayo ang dekorasyon sa front sa imong salamat. Ikan nil mabuntag na kanin mo. Nakabarong ko kay Domingo Manggod. Bitaw. Salamat ikan nil. Ako manging barong akong suot magiging na matikdana niyo. Kapunpod ka itong pagdanaag sa itong mga naong. Salamat. Salamat ikan nil. Salamat ikayo Lena ba Barino sa bay buntag diya kanimo o gajima Silimonan Onduran. Mahal ay iingatan ako. Kaibigang Noy Noy, asa ni nga Noy Noy? And

Valencia at nagtingog na ang 98 Pastor. Salamat din kay Nay. By the way, salamat sa Diyos. Murag nilog-log ako nga tilaok. Kay gat ng kong VG Max. Ito yun ay VG Max sa balay. Kaya nakidumang ko gabi o ga murag tulog ka kapsula. Ganyan kadlawon. Nadungog ni Rarisitor nga wa ko'y VG Max din eh. Gikan taon sa studio. Ni Anhigi din eh. Parehatod. Ang VG Max. So nakainom ko. Samtang kapritang music. Mga medyo nilog-log ng atong tilaok magkaibigan kay di mangini siyang ubo as in ubo. Murag allergy lang sa tilaok mo ng gaubuta. At salamat sa Diyos na ay VG Max gamit sa Ginoo para medyo maluglog ng atong tilaok yung soon kay sige naman itong istorya gabi eh. O niya human anam ino matagtubig niya. Grabe kabugnaw gabi dito. Sa akong katuan dito sa Lapok Talakag o niya sa muta dito sa katuan. Grabe katugnaw. Mga tao dito ka jacket, ako wako ka jacket, kaya ako dalang jacket. naglaom ko na ko jacket pero nalimot ko nga ako na gigamit sa kanan lahi di ay akong jacket to asa pika sa kanan nakahangir. Pwede nawa mo na medyo apektado na tutila o kubikan sa kabugnaw sa panahon kagabi. O niya kay nino pagitag tubig. Anyway, Ixon, atong oras karon 34 minutos na makalipas alas 4. Uy, nag-brown out man ang 94.5. Tagka na po mag-uulan eh. Dito sa ilang tower site. Laga na yun mag-uulan nila po na. Kay mauni ang naglulunog diha sa Davao Region, mga kaibigan, ang 94.5. Bugtong istasyonan. Hopefully, makakita lang lang istasyonan. Parikaso brown out ang isa na pagilain nilang mapaminawan. Iksoon ako mag-idapit sa pag-ablish ang Biblia para sa tunubong mamalandong. Pagkita kini sa libro sa Salmo, mga kaibigan. Salmo 92, Psalms 92.

susubon ko, brand out diha sa 94.5 Big FM. Dito silang transmitter mga kalit at lagapalong kaya na brand out sila diha. Igsoon ang balaang pulong sa Diyos at kung pagbasaho na gikan versikulo 1 ng ato versikulo 8 libro sa Salmo 92 mga kaigsoonan, mga kaibigan. Ania ang balaang pulong sa Diyos. Awit sa pagdahiga. Ginoo nga labing halangdong Diyos, maayo gayod ang paghatag o mapagpasalamat o pag-awit o mga pagdahig kanimo. Maayo gayod ang pagsugilon sa imong gugma o pagkamatanumanon adlaw o gabi. Nga dinuyugan sa mga instrumento nga may mga kwerdas. Kikalipay mo ako, Ginoo. Pinagi sa imong katingalahang mga buhat. Tungod sa imong gipanghimo, nagaawit ako sa kalipay. Pagkakatingalahan sa imong gibuhat, Ginoo, dili gayod matungkad ang imong pagpangunahuna. Dili masabtan sa mga bumbuang sa mga hunguga. Nga bisan miuswag ang mga dautan sama sa labong ng mga sagbot nga nagatubo, laglagon sila sa walay katapusan. Apan ikaw, Ginoo, labaw sa tanan sa walay katapusan. Mao kini ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan. Ako mong gidapit sa pagbantkan ako at kini pamarandungan sa lamang sa pipila ka mga minutos. Igsoon kini usa sa mga awit sa pagdaig ni Haring David. There are so many reasons nganong dapat kita mo awit o mo daig nganto sa Ginoo. Igsoon ang pinaka-team verse ani makita diya mismo sa bersikulo 1 nga nagaingon, it is good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. Nga si Buano pa, nagaingon, halangdong Diyos, maayo gayod ang paghatag o mga pagpasalamat o ang pag-awit o mga pagdahig kanimo. Igsoon ito sa kabuntagon, from the start ni mong minsay, I would like to emphasize pag-ayo that it is really good to give thanks unto the Lord. Kinigisulti David Igsoon naman niya gisgutan ang naunang kapitulo, ang kapitulo 91. Chapter 91 sa book sa Salmo. Igsoon magin ay paborito o magin ni mga bersikulo sa mga men in uniform, labi na sa mga sundalo. Og daghan igsuon nga masundalo, memorize nila kining Psalms 91. Adunay may bisita di simbahan ato mga milabayng duwa ka Domingo. Og na siya ay nailhan nga usa ka maingon pa nato no usa ka kanang batalyon commander ba to or company commander. Anyway, igsuon sa ka-general nga matud pa, iyag yung gi-required ang tanang mga sundalo nga under kaniya sa pag-memorize sa Psalms 91. O sa day ang nasa Psalms 91, ang Psalms 91, igsoon nag-iskot kinisya nga ang Diyos may atong tigpanalipod. Busa mong dresipisan kinsa nga mangayo o panalipod sa labing gamhan alang doon nga Diyos nga magagahom panalipdan siya. Makaingon siya, Ginoo, ikaw ang akong tigpanalipod o manalaban. Ikaw ang akong Diyos o ginasaligan. Luwason, kagayod niya, gikan sa mga litag o sa mga makapatay ng mga balatian. Panalipdan kaniya sama sa usa kalanggam na nagpanalipod sa iyang piso, ilalom sa iyang mga pako. Sa iyang pagkamatunumanon, panalipdan kaniya og
labanan. Dili ka ngay mahadlok sa mga makalilisang nga mga panghitabo, sa mga mutakboy nga mga balatian, o sa mga katalagman nga mabot, sa gabi man o sa adlaw. Bisan nibo pag ka mga tao ang mga matay sa imong palibot, ikaw dili maunsa. Makita mo na lang kung unsaon pagsilot ang daotang mga tao. Tungod kay gihimo mo man o Ginoo ang tungod kay gihimo mo man ang Ginoo nga imong dalangpanan, labing halang dun nga Dios nga akong tigpanalipod. Igsuon mo na akong isgutan ganiya ang una ko. Dagantang rason igsuon atong daigon simbaon o may kitang mas maayo ang magdaig sa pagkamaayo sa Dios, mga kaibigan. Tungod ani ang butang nga iya kitang gipanalipdan. Mo nga dapat tawa gitay angay kabalak-an og kadlukan og di tangay malisang igsoon bisag pag nakagubot ang tong palibot. Bisan daghan pang murag dili maayo ang pagtabo sa palibot. So igsoon dinidayon sa Psalms 92 atong ibasa nga mao'y pinakasinto sa pabalandong. At makita din ni kinimong awit ni David sa pag-awit, nagpinundom ka na ito magigsuonan that life, o bisan pang ang life is difficult, magigsuonan. O evil seems prospering. Ingon ta ka ng prospering, so nag-uswag no, ang mga daotang buhat. Laktod sulti ka ng murag kadaghan ang mga di maayong pahitabo sa palibot. There is always good reason to sing praises to God, makiksuunan. So balag pag nagkalisod ang kinabuhi, kay matutpil ka ron, pastor, kanang grabe kalisod. Kay mahal ang mga plitunon, mahal. O niya kung mamaligya ka, barato. Sama ning baboy ka ron, igsuun. Nalipay lang ko nga naay asa tong lugar. Ang mga officials igsoon, nagbuhat sila og muraga kanang nga dapat mauni ang presyo sa baboy. Ano sa mga igsoon, kaya magbuot sa presyo sa baboy ang mamalitay. Bakit magbuot? Kaya magkasinabot ang puning mamalitay ang baboy nga dapat ang presyo anilang. Pero pag-abot ang po sa merkado, kung ikaw mamalitay na po dito o karne, murag ang presyo, wa man kahit gigay ni ubos. Kumpara sa presyo sa palit sa buhi nga baboy. So, maingon ang uban, pastor. Perting mahala sa feed sa baboy, pero nigbaligya ni mo, unsaon na lang. Maligya kong baktin, gika sa 3-5, baligya na lang kong 2-5, pero di pag-ipaliton kay 1-5 rakuno. O niya, inatiman mong baboy, gika ba panganak ka? Kita magi ko kaysa akong umagad na din eh, na may duha ka inayan diri nga nanganak ko, ya ako makita kong umagad nga mo'y magatiman na. Pagpanganak iya maginang tulugan dito mismo sa asa ang baboy. Kaya yeah, kagabi eh mananganak, so overnight si po siya dito, inya atrapuan, paggawas, at imanon nga di malugpitan. Unya, at imanon, injeksyonan, pakanon, hinloan. Di lalimig so, no? So, nami baktin din rin 20 kabok. So, ingon sa kong kaila niya, pasundan, akong baktin, ibigay na lang kong tag-2-5, nga tag-3-5 ang unta na siya. Pero di pag-ipaliton kay 1-5 ako, no? So, mayingon sa uban, pasundan, perting lisura sa kinabuhi. Kung mag-uumapog ka, perting mahala sa mga farm input, sama sa fertilizers, yung mga ubang pang mga chemical, sama sa pesticides o insecticides. Pero mabaligyan niyo mo, barato. May lang karon sa ubang gardenero. Kay, kung naakay kamatis karon, perting mahala sa kamatis. Nipalit kong kamatis, samtang na bago kang Davao, paabot na ko di Abanda, Budas, Babao, ang kamatis, tag 100 to 120 ang kilo. O niya, di pwede anak kanindot. So, bulan at least, na yung mga ingon anak, bahalag medyo mahal itong pagpalit. Ang importante, malipay po ang mga farmers.
Now ako nga buti pa sa butik soon. Bisan tood, life is difficult. An evil seems to prosper. Kriminalidad, gadagan-gadaghan. Patay din ni patay dito. Onya kung imong tanawon, daghang klase pitabo sa palibot. Pero sa gyapon, daghang tagrason ng atong kantahan o mga pagdaig ang Ginoo. So, it is good to give thanks unto the Lord and to sing praises unto His name. Atuli, na ay kwan ni siya, na ay kanta ni siya. Kining Psalms na dito, indot ni siya kantaon. It is good to give thanks unto the Lord. Naigsoon o nang rason nga nung dapat kita magpasalamat sa Diyos. Una, tungod ang Diyos maayo. Isigsoon, why duda? Di malalis, ang Diyos maayo sa itong kinabuhi. Oga, mabitan ng maingunta, God is good, and din matubag ang kataganan all the time, and all the time, God is good. Kabisag unsa pang sitwasyon ang nakanimo, nga gitugot sa Diyos maangkon, ang Diyos nagpabiling maayo, mga kaibigan ko. Mauning rason nga dapat kita o mas maayo nga mag-awit sa pagpasalamat sa Diyos tungod ang Diyos maayo, mga kaibigan. Muna nga naigaingon igsoon nga ato babasahan usay nga kanang naingon taan ni tungod kay maayo tapan tungod kay maayo ang Diyos. So kung unsa mga karon igsoon, kung asa makang dapit na mutang, kung imo makita medyo niangat ni mong kinabuhi, itungod kay maayo ka. Yes, dako katabang igsoon ang imong pagkakugi, dako ga katabang ang imong pagkamatud-anon sa imong trabaho. Pero ang tanan igsoon, kung naon sa mga karun, tungod ka na sa pagkamaayo sa Diyos itong kinabuhi. Mag na imong pamaladungan igsoon, why panahon ang Diyos di maayo? Ngabisan pa sa mabutang ngayang gitugot na di nga mga kasakit nga imong masatian, wapasabot ang Diyos di maayo. Balag pag bisan sakit nga ni Panaw nga membro sa pamilya, pero sa pagkamaayo sa Diyos na agyapon siyang anda mo tabang ka nato aron paghupay sa tanang magulan ng kasing-kasing. O niya iyang pong ginapahilo na ang tanan, mga kaibigan. Iyang ginapahilo na ang tanan. O ato pong masinati sa panahon nga medyo bugat, ato masinati ang Diyos nga atong tigpanalipod o Diyos nga atong masaligan o atong ginasaligan. Mamang nag-isikutan niya sa Psalms 91, ganiya. Siya ang atong tigpanalipod. Busa ingundiri, halang doon siya, niya maayo gayod ang paghatag sa pagpasalamat o mga pag-awit o mga pagdaig sa Dios. Maayo gayod ang pagsugilon sa imong gugma o pagkamatinumanon adlaw o gabi. Glory to God. Manabita igsoon sa panahon sa pagkasakit, panahon sa mga pagsulay, ano na alamang ang pagkamaayo sa Diyos. So, tungod din igsoon, kay sa iyong pagkamaayo, mabitaw gaingon diya sa Roma 8:28, all things work together for good to those who love God in Christ Jesus. So, bisan pa mga butang, di ikay to masabtan, makapahila ka na to. Nga usahay sa tawhanon, di kalikayan, bati untang kabalaka o kadlo ka. Pero bisan pa ang tanan na gitugot sa Diyos, usay makapangutatang nga no, pero ang tanan buhaton sa Diyos, aron maghatag ka ni mong kaayuhan. And then dito na lang sa unan masabtan, oy, Ginoo, salamat. Kabisan tuod mo itong nitabo, pero salamat ako nga po na sinati ang imong pagkamaayo. So all things work together for good. O niyang kanilutaan ng anong maayo man ang tanan, tungod in everything, God is at work, makiksuonan. Tungod kas ng pangitabo, ang Diyos nagapamuhat, o kung ang Diyos nagapamuhat, diha kanimo, bisan pa ang evil thing na tabo si mong kinabuhi, di maayo, He will turn it into good, mga kaibigan ko. Kay siya ang Diyos nagapamuhat, diha sa ato mga kinabuhi. So, pasalamati. Declare God's goodness and faithfulness. Pagka matinumanon
busa adlaw gabi atok ini deklarar magisunan. Awitan siya. Now in verse the dinuyugan sa instrumento nga may kuwerdas. Nagpasabot kini sa usag kamali. Payon igsoon nga mapadag-awit og pagdayeg sa Ginoo, makaibigan ko. Thy faithfulness, no? Every night atong hinumduman. So, we should remember God's faithfulness matagabi and declare His loving kindness, makaibigan. So, ako na inaot igsoon, balagbag, bugat usay ang mga gabation, di ato kalimtan yod ang pagpasalamat sa Diyos, mga kaigsoodan. And verse 2, Engodato siyo, forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness at night. Wow, pagkalami, pagkanindo, tigsoon ang pagkamaay sa Diyos. Ikaduwa, kung ang una ganya igsoon, we need to praise God because He is good. Ikaduwa, we need to praise God because of His wonderful works. Marvelous works. Pamingon kag marvelous works igsoon, mga kaibuluang buhat sa atong kinabuhi. Grabe. Di ato matungkad ko ato kining sa atong ibasa, di ato matungkad igsoon. No? Dili kayo ato matungkad ang pangunahuna sa Diyos. Katingalahan ang iyang ipangbuhat sa atong kinabuhi sa versikulo 5, mga kaibigan ko. In verse 4, mausap, kakalipay mo ako Ginoo, pinagi sa imong katingalahang mga buhat. Tungod sa imong ipanghimo, mag-aawit ako sa kalipay. So, tungod sa imong katingalang buhat, igsoon. Katingalang buhat sa Ginoo, igsoon. Mag-aawit kita nga malipayon sa Ginoo. Kay pagkatingalahan gayod ang gipangbuhat sa Ginoo diha sa atong matag kinabuhi kaibigan. Oga, tungod ni ini, ingon David, it is good thing to give thanks unto the Lord. For thou, Lord, has made me glad through thy works. Maligsong pamalandungi lamang ang mga buhat sa Diyos mong kinabuhi. Usay ang atong mata, atong nauna nakafocus sa mga negatibo nga butang. Usay ang atong gimatikdan katong mga lisod, sakit o mga pait nga klase sa kinabuhi. Pero tanawa, sa gihapon, imo makita ang pagkamayo sa Diyos o ang iyang maingunato kanang kaibulungang buhat niya sa atong kinabuhi. So praise God for His marvelous, wonderful work sa atong mata kinabuhi, kaibigan ko. O niya, taliwala sa mga lalaing hagit sa kinabuhi. Nagiskot man kami ng igsoon nga bisan ganin mga kaaway, di man tamahadlok. Nagiskot kini og lalaing mga kasyatian sa kinabuhi at huwag pong magkita kung unsa ka maayo ang Diyos. No? Mga kami magsuunan. So salamat sa kudalay ko ng Ginoo sa iyang balaang pulong nga atong nakatunan, nga atong na napamandungan, itagnan sa kabuntagon, mga kaibigan, makiksuunan, ako na inaot, kali kita mapulaan sa pagdayeg o pagpasalamat sa Diyos. Matag-adlaw, buntag o gabi o matag-adlaw, ato ka na hinumduman. Gani kong basahon ang Psalms 103. Dahil ka ang Ginoo o kalag ko. Nganuman, iyang ipasaylo ato mga sala, iyang giayo ang ato mga balatian, o iya kitang giluwas sa posibleng kamatayon. Kaligsoon tungod sa kabilungang buhat sa Diyos sa tong kinabuhi. O karon labi adlang Domingo, ako gigadasi kaninyo. Ato ta simbahan igsoon. Aron kauban sa atong isig katumutuo, malipayon kitang mudayeg sa Ginoo. Magpasalamat kaniya sa iyang pagkamaayo o kaibulong ang butang nga ginabuhat o pagkabuhaton sa atong kinabuhi, kaibigan ko. So salamat sa Diyos. Dalaygon ang Diyos yung balaang pulong nga ato dungog garon. Masubon ko,
ayaw kalimte kung maabot ang panahon ni Zoon sa mga kinabuhi, di ba kasi natin kaong medyo lisod ang kinabuhi. Tanawa lang ang Psalms 92. Kaya ang Psalms 92 natudlukan na to, God's faithfulness is greater than any circumstances nga naakani mo o imong nasaratian, makaibigan, makiksunan ko. So, give thanks to the Lord, for He is God. Dalay ko ng Ginoo sa iyang balaang pulong atong nadungog karon, magkaibigan o tapalandungan. Maong palayang kita sa pagdaig diha kaniya, kaibigan ko. Atangi ang atong mga pagampo.

Atong oras makaisunan, alas 5 in punto, at ang iyang atong pag-ampo, apil sa mga atong pagpanawagan sa pagtabang para sa grupo sa kaibigan. Walay rason. Adi kita muday, magpasalamat sa Diyos kaibigan ko. Jinjin, ingay, pangulima, may buntag di akan imong igan. Matupanya, good morning, pasulan, happy Sunday. Everyone, salamat sa pulong nga among napaminawan karon nga kabuntagon. Hinaot nga may tisok sa alimpatakan sa mga kaigsuonan nga wala pa ni dawat o ni tuo diha sa atong buhi nga Dios. Salamat usab sa Ginoong gihikap niya ang balatian sa akong anak. Salamat sa pagbasa, pasudan. Ikanikang Jinjin, ingay. Dalag Arakan. Request ko og song nga pagmata.

Walay rason nga dili ka na mapasalamatan. Walay rason nga dili ka na mapasidonggana. Dalay ko ng Diyos sa minsay sa awit, mga kaibigan. Ito nabati ka ron ang tinuduagi rason ni son. Nga di ka makaawit o mapagdaig nga ito sa Ginoo. Atong oras ka ron, 5 minutos makalipas ang alas 4 o alas 5. Tungo din ni Ikson, nakita ka ron sa pagpanawagan para sa grupo sa kaibigan sa pagtabang. O atensyon, mga kaibigan nato din sa Bukidnon, o tanan nga mga lugar ngayon sa kops, naisakop sa grupo nato sa Bukidnon. Naitagawao, ato yung itawagwao federation nato. Then, by the way, WAO Federation, karong 21 na ang atong anniversary niya, magtapok di ita. No? Be excited, ana. Karong August 21 diya sa WAO. Baba na ko makuha ang detalyan eh, atay ninyo igsoon, ugma, usod, adlaw. At isgutan kining umabot na itong anniversary sa WAO diya nga asa magtapok at ang magkaibigan nga naisakop sa Federation sa WAO na itagaamay manabilang, na itagabanisilan, o na itagalamada. So para kini kayong tanan usab ang ato papanawag sa pagtabang apil na ang dinibanda sa Davao o Arakan. O na po'y pipila, o na po'y taga Cagayan de Oro City o Tagaluan nga membro sa kaibigan din sa Bukidnon.

Sa di pa nagko ipabot ang pagpanawagan sa pagtabang igsoon, naman kita mga bagong naminaw karon. Ay lang gyud mo katingalaan ni tungod kay kanang ang grupo sa kaibigan na tugimog na 3 ka tuig ang milabay atong giapil sa atong commitment sa atong pagpamimbro nga kung naatay kaubang mo panaw muhatag-tag 5 pero dili tanang patay muhatag-tag 5 igsoon pero tanang mamatay atong membro basta aktibo atong tabangan gikan sa 5 mo gihatag. So karon niya ang mga nipanaw igsoon nga atong madungog din ni okay ni sila nagrepresent kay tuloy ba kung akong ipanawagan karon pero ang pasabot igsoon nga tuloy namatay kay as of yesterday ang nipanaw niabot na og 25 kabuok sa 25 18 ani mga regular members niya so far ang atong ipangayo nga 5 tulo pa pero ang atong gitabangan igsoon 25 na kabuok. Kada Domingo, tulo ka buk ato'y panawagan. Kay kumangay po ko 25 ka 5 bugat na sa mga membro, mao nga dili tanang mamatay, mangayo tag 5 pro tanan ato tabangan. Bisan ka 18 lang nga mao'y regular members ang ato pa yung 5 bugat ng gihapon. Mao nga sa kaibigan igsoon, matag bulan o matag Domingo, tulura ato pangayoon, balaga, pila ka buk ang mamatay. So pizza 8 pa karon o pizza 9, resulti halos simana pa lang kapin. Pero ang atong nipanaw, 25 nakabuok, mga kaibigan ko. So, karon paliyog ang damay yung listahan kay atong ipabot ang mapanawagan sa pagtabang. Sa edad nga 71, uguman kini nakatabang sulod sa 6 ka tuig o 8 ka bulan. Ipanaw kini gumikan sa pagka cardiac arrest. Karit na kamatayon. Although dala pa kini ng hospital, na ICU pa, pero pinalang ka oras sa ICU, ni pahulay o ni panaw na kini magkaibigan. Sakit magin unta sa pamilya nga karit ang iyang pagbiha. Apan pikas bay na kung iyon gabi at least salamat sa Diyos nga wa na po sa gipaantos o taas. Ugwa na pod mo gipagasto og dako. Although anda manggid ang pamilya, balag manguta importanteng buhi. Pero ginuman na sa kon sa mas labing maayo. So ni panaw kani igsoon gumikan sa cardiac arrest. O kini taga barangay Imbatog ano, taga murag sitio Imbatog, barangay Lapok at Talakag. So taga Barangay Lapok Talakag gini ang pangalan kaibigan Narciso Mayagting. Narciso Mayagting. Nagidad kini oga 71 mga kaibigan ko. Ikaduwa nga atong ipanawagan atong tabangan mga kaibigan ko. Subo tungod kay nag-edad kini og 36. Og na-membro kini sa kaibigan sa deng nag-edad pa siya og 26. Latot sulti, 10 ka tuig siya nga nakatabang sa kaibigan sa kalit lang isoon ni panaw kini gumikan sa pagkadisgrasya sa motor. Kaibigan. Kundi ko masayop mo nag-backrider ni siya. Anyway, disgrasya ang nundan siyang kamatayon sa edad ng 36. O kini, taga San Miguel Maramag, na sa Proc 11. Ang pangalan, Yunri Dilagaw. Yunri Dilagaw, Proc 11, San Miguel Maramag. Grabe ka sakit. Tulo ka buk anak gibiyaan ani. Nagidad pa og 12, 11 og 9 anyos. Ako ang pag-ampo man naa sa pamilya.
ako ning may God's grace pa ning kamutan nga ako ning mabisitahan diha sa actually diha ni sa kwan diha sa Valle. Valle anak ni siya sa atong coordinator dai diha, no, anak sa atong coordinator. Baby, Valle Housing. Adili, no, Valle Housing taga San Miguel, no, light ni taga Valle. Valley Housing lagi. Murag sa atong nabawaan din ni disgrasya sa murag tong driver ba ni. Anyway, Ikson, basta hinungdan ani is kanang disgrasya. Sa akong nabawaan ni Ikson katong disgrasya ni driver ni siya. Diya babaw sa Puerto, padulong Cagayan. Ambot kay disgrasya sa motor na kabutang din eh. Ato lang i-check soon, pero ang inundan sa kamatayan ani kay disgrasya. 36 pangidad. So, Junry Dilagaw. Katapusan, nga ato ipanawagan karon mga igan ko. Kini nagidad og 37, bata pa. Ang inundan sa kamatayan is heart failure. Namimbro kinisulod sa tulukat tuig upat kabulan o kinitagalantay pangantukan. Michelle Paler, Igsoon, lantay pangantukan. Itugot sa Diyos, ako ni hapitan noon niya. Bisan tuod ang last vigil ani, wadilid na makalista. Pero muhapit ko diyaon niya kay gikan magkog kalilangan. Ako lang din sigurong bisitaon niya. Pasbon ko, Michelle Paler, lantay pangantukan. So, tulog ka buok, tulog ka singko, itong ipangayo mga igan para sa patay na itong pagtabang ako mga ngayon, Igsoon, pati kamutan, makatagdaga. Tulog ka singko, karong simana. Ayaw timba para di bugat. Matang Domingo, tulog ka buka ang itong ginapanawagan, tulog ka singko atong ipangayo para ipangtabang sa mga pamilya nga ni Panaw. Ang atong ginapangayo, Igson, igo-igo rani siya nga ito itabang. Wa ni siya na kung sobra, kung na may sobra gamayra para sa atong operasyon expenses. Oga pundo para kung naay mo Panaw, insigida makatabang na yunta, bisag di patamanawagan mga kaibigan ko. Alos kada adlaw na matong opisina para mag-claim o ginabang. Onya sa matag mo Panaw, ang atong ginhatag Igsoon kay libre ng labi sa mga regular members nato. Libre na ang serbisyo sa funeraria sa masanindot nga sudlanan. Onya matag kitag cash nga 28,000 to 30,000 to 33,000 depende no mag-Igsoon. Katong akong giantuan gabi dito sa katuan ni hatag kita og cash nga 33,000. Kay tatawa po siya na membro sa kaibigan. Then, gata kita sa uban, 25,000 o kaparehas. Pero at least libre na ang ilang sudan na Igsoon nga mo-worth ka na o 35,000. Nindot na kayo ang 35,000 ni ikan mo. Pero kaibigan man, mas ubos pa diya ang atong inabayad nga to sa funeraria. Atong partner, ang Villanueva Funeral Homes. O yadiyas sa Banisilan o Guao ang Villa Bermejo. Ikso na itong oras karon, 15 minutos makalipas alas 5, mag-ampo ta mga kaibigan. Halang dong amahan ng salamat o Diyos sa kagayunan nga kami nagkapamalandong sa balaang pulong. O salamat tungod ikaw ang Diyos maayo o yung mga buhat sa mong kinabuhi kay bulungan gayon. Maayo ka, bisan pa sa mga panahon nga adunay mapagsulay. Salamat kay naagyapong ka nagatabang ka na mo. O salamat kay ang tanang butang imagitugot o kining tanan. Magatag usab kini kaayuhan ka na mo. Salamat Ginoo, ako pagampo lamang. Nga mo kini masabtan nga teliwala sa daghang mga hagit sa kinabuhi. Magmalipayon gapon kami sa pagdaiga.
o pag-awit o mapagdahig di akani mo Ginoo. O di na mapakyason gayod ang pag-ibo ni ini. Labi na karon adlang Domingo, daghan ka na mo maong adlaw sa pagsimba. Although daghan usab ang gasimba sa adlaw Sabado. Apan karon kay adlamang Domingo ako pag-ampo, Lord, nga unta madasig o maangkon na po gihapon ang kadasig. Ngaluyo sa dagang babaga, amo ka na mabuntog pinagisi mong tabang o mag-adto kami sa simbahan. Dala kasing-kasing andam nga mahimong malipayon sa pag-awit o mapagdayag di akani mo Ginoo. Kauban sa mga isig ka tumutuo di akani mo. O karog at ng Domingo ako nag-ampo, Lord. Apasalamaton una ako di akani mo sa pribilyo nga imo kami magamit isip ang mga alagad. O ako nag-ampo, O Diyos, alang sa mga alagad. Di mo mga alagad sa lalaing kapilya, mga kaabag, mga pastors, mga pari. O ang tanan, O Diyos, ngayon mo ginagamit akong pag-ampo, Lord. Gamit na kami, o padayin ka, magagamit ka namong tanan. Ihatag ko sa magkinanglan o labas ng O Diyos, ang langit nung kaalaman at sa imo mga alagad o nga pagdihog. Ako pag-ampo gamita ang imo mga alagad isip instrumento sa pag-abot o minsay ngadto sa mga katawan ni mo Ginoo. Ihatag O Diyos ang may panglawas sa mga alagad ni mo. O bisan pa sa tanan nga magsisimba. O kanamong tanan nga naminaw sa programa Pinagpala Musika. O ban ka namo Ginoo na ibalatian. O ban ka namo adunay mga lubha nga sakit. Ako nag-ampo Ginoo kaluy-i silang tanan. O ban ka namo anay mga kanser. O anay kanser. Tabangi Ginoo ang makigsuunan na nag-anto silang balatian. Tabangi usab ang tanan nga nag-active man sa adunay mga pasyente o adunay mga balatian. Kay di po dalim ang pag-atiman. Og tabangi sila O Diyos nga ang tanan panginalan matagbo. Pampalit sa ipangresita. Pangbayad sa doktor o sa ospital. Ako pag-ampo, Lord, aning panahon nga medyo lisod sa gihapon, Lord, parang ka magpamuhat o matagbo ang tanang kinahanglan. O labas na ako nag-ampo, Lord, tanduga mong lawas o itugot nga iyang masinati ang imong kahibulungang buhat, pinaagis pag-ayo kaniya o kanila. Parang ka magabantay ka na mo karong adlawa. Ilikay kami sa disgrasya. Ilikay kami sa mga dautang panghitabo. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ako nag-ampo, Lord, among kinabuhi karong adlawa o sa kinabuhi puno o kadaugan. Puno sa dakong paglaom. Malipayon o malinawon o ba sa mong tabang. Apil ang ataas sa gawas sa nasod, among mga loved ones, ang trabaho sa gawas sa nasod, mga OFW, Lord, ako pag-ampo, tabangi silang tanan. O panalip di sa Ginoo, hatag kusog lagi kinanglan. Salamat, Lord. Ako pag-ampo, kaming tanan maandam, usab sa mga posibleng pakitabo sa mong kinabuhi. O bisag unsa man nga imong itugot nga among masatian, ako pag-ampo, Lord, kanunay na mukhang pasalamatan, simbahon o pasidunggan. Salamat Ginoo sa mga sponsor sa program Pinagpala Musika. I declare more blessings mga na kanila. Padayon ka magpadala ang Ginoo sa ilang mga sources lang income, sa ilang negosyo Ginoo kung unsa makana ang mga transaksyon. Ako pag-ampo, Lord, imo ka ng panalanginan. Apil ang mga mag-uuma o ang tanan o Diyos panalangin ni Ginoo. Apil ang mga radio stations. Salamat Ginoo. Bani ang makigsuunan nga nagbako, naghilak, kumikat sa pagpanaw sa minahal sa kinabuhi. Gamhan ang Ama na ko nag-ampo, Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus. God, hupaya ang tanang mag-ulanong kasing-kasing. Uglig-o na silang tanan.
o di mawad ano paglaom. Tabangi ang pamilya nga nabilin. Uban ani na pagkag may mga bata. Tabangi sa Ginoo. Tabangi ang mga asawa nga nimong balo. Uban na baka nga nimong balo. Mga anak ka nawad aga inahan o amahan. O gini ka nang wadag anak, Lord, tabangi silang tanan nga maka-move on, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat sa mga kaibigan, labi na gyud sa mga funksyonary. Salamat at silang sakripisyo. Ako pag-ampo, Lord, lugwaya among kinabuhi. Panalipdi kaming tanan ni hatag kusumo kinanglan. O babatunan na mo kanunay ang kadasig o ang pagkamatud-ano na isip mga funksyonary sa grupo sa kaibigan. O bisan pa sa mga grupo ngay dakong tingwa sa pagtabang sa uban. Salamat Ginoo. Kanimo kinimong gitugyan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginumaluluwas. Amen. O amen. Amen. Nadalay ko ng Diyos. Salamat sa Ginoo. O atong oras magigsunan karon. 23 minutos magalipas ang alas 5 mga igan.

Pasundan tinuod gayod ng imong giwali nga kung masaligon tas Ginoo sa atong pagtuo dili mahadlok sa unsa pang pangitabo sa kalibutan. Kagita sayod na sa kamatuoran, Aurea Asma sa Pigsaluhan, Hingoog City. Amen. Glory to God. Igan Aurea. I will trust in you. Pasudan ni tingog man unta ang 94.5 Big FM. Pero ni kalit lang og kaawop, amalang ito kay nabran out. May punta ka nimo diya kay Bigan Gingging Obihero, taga Mungkayo Petron Station. Mungkayo Davao de Oro.

Yes, salamat iga na Chris. Mabita dito. Di ni nadesgrasya siya sa motor, kundi li driver ni sa kuan? Sa truck. Disgrasya dito sa si kini si John Ray Dilagaw. Salamat igan Chris, no? So at least mga kinundum ko gitawag ni sa inahan atong coordinator, corrector diya sa Valle. Kanang gakarga ni sa mga parcel, no, sa Siape. So salamat kayo igan na Chris. Oga, nas sayo plug ning naga-evaluate ang nakabutang. Disgrasya motor. Anyway, manigitawag ka na ako sa itong koordinator ngayong anak ng scratch diya sa babaw sa Puerto. Nakabangga o laing sakyanan? Dako ang sakyanan po. Hinungdaan sa inanaling kamatayon. Husband ko, nakontract niya diya sa babaw Puerto ay tabo. Gapark siguro ning sakyanan nga dako nga iyang nabanggaan. Nadumbol niya. Good morning, Pasudan. Daghang salamat sa pag-servisyo. Gabi eh. O sa cluster 3, daghang kaayo nga salamat. From Genevieve 5. Salamat usap sa lami ang panihapon niya, igan Genevieve. Pastora Fiti Sabiro, may buntag niya kanimo. Yes, happy Sunday. Aba ni Pastor Biro diya. At ang oras igsoon karon, 27 minutos na makalipas ang alas 5. Salamat sa mga pagdasig o mga pag-ampo. Salamat usap kay Pastora Irna Vero. Maayong buntag, Pasudan. Magpasalamat ko sa Ginoo sa kay nakamata miog sa iyo og nakapaminaw sa imong o balaang pulong sa Ginoo. Mayra o Mirna Laabni sa Busko. Uy, taga Busko, may buntag! Igan Mirna, mausap niya sa akong uyuan, ang kula Tony Laod. Aog kang Auntie Edna Laod. Uban sa akong mga igagaw diya sa Busko, maayong aga may buntag kanyang tanan diya. Pagmata, as requested sa atong usas ng mga listener.

Good morning, Pastor Dan. Amen sa pulong sa Ginoo namin na umidiri sa Camp 9, Laturan, Libuna. Ay buong tatagal Latura, ito makaibigan din, abidiya kang kaibigan Aileen Bakungis Suanera. Mausap niya kaibigan Giuseppina Tenorio. Salamat sa usap sa inyo nga kanunay pagsunod sa program Pinagpala Musika. Alma Dugia. Audisab kang Igan Alma diya sa Libuna. Igan Alma, may buntag diya kanimo. Salamat sa pag-atimas ng grupo sa kaibigan diya. Igan Marivik, usab. Kanyang tanan diya sa Libuna, may buntag. Kanunta magkamiting na punta diya. Salamat sa Ginoo kanyang tanan.

0: Yuselin Ayuban, may buntag ni mo igan.
1: Hindi kapili kasama ka sa aking dalang.
0: Maayong buntag, pasunan. Salamat sa Ginoong hinay-hinay ng nakalakaw ang akong anak. From Merced Angoy Saba. Yes, glory to God. No? Salamat gaya ko pag-ampo. Complete healing alang si mong anak. Iga na Merced. Watching live from Quantum Residence, Pasay City, Lilian Montiliano. Salamat guys sa pagpaminaw. Usap niya kang Iganti si Kabilido, ban Igantuto. Good morning, Pasudan, human. Simba na mo, add to me. Kabadyangan na Bible study sa mga members sa kaibigan dito every second Sunday kada bulan. Og salamat kay Tuto, ah, pero ako lang emphasize ako na Bible study kay inyo kana siya voluntaryo lang ha.
2: Mahal.
0: Voluntaryo ilapod na nga kon lang gyud ka na murag isip tabang nag-initiate sila Bible study. Di man pagkabig no, so kung makatambong mo tambong lang mo, pero usbon to di kimo obligado, no, di obligado. Voluntary ka to nga mo tambong. Salamat igan Tuto.
1: Dios sa tuig.
0: Jerry Binoya usa may buntag diya kanimo og kang Marjorie Ora is Antipolo Maratas. Rota Cuba Cuban. Dia salawagan kiso may buntag taga salawagan. Oban sa mga lisod pamilya igan buni may buntag dia kanimo.
1: Kahit ako'y di na naaalala pa.
0: Good morning Pasundan, katsada sa kantang pagmata. Tanong nindo tong kanta kaniya. Merle Salas Abilia, may buntag niya kanimo sa Lumbia, Cagendero City. Ang atong produkto palit niya sa ila ni Ma'am Hazel Bunaoy diya sa Lumbia. Atong Vegemax ang rumang palit niya. Iksoon. Og nakagayan na diya kang Joylove si Rundo. O gabisan pa diya sa Mamboya Iganjian Kasipong Deligos. Palit mo diya, Iksoon, para makatabang sa atong radio program.
1: Mahal ka ni Kristo.
0: Kaibigan, mahal ka ni Kristo, matod pa sa awit. Atensyon mga pinangga nato nga mga funksyonary sa kaibigan diha sa kalilangan. Kita-kita taon niya ah. Alauna imidya diha sa barangay way sa barangay hall. Natay meeting unya diha mga funksyonary sa kaibigan tibuok kalilangan. Kita-kita taon niya diha alauna imidya unyang hapon ah. So di ako niya, diyon ako gusto kay adlang Domingo, pero maro po kuno adlaw nga makatapok ang mga functionaries nato. Mao na nga medyo sakripisyo pud gamay. Kay basta adlang Domingo unta adlaw nga kung mga adlaw nga kapahulay ko uban sa kong pamilya. Sakripisyo lang gamay mo anak ko niya diha igsuon na busa ayaw yo pakyasa adto mo. Kay para na ko kining adlaw igsuon, grabe gini ka importante nako, pero ako isakripisyo gamay. Kaya para lang gid pod nga maka-appeal ko sa inyong meeting diha unya. Ang Dios maayo, ang atong Dios maayo. Kaibigang Amay Rita, may buntag ba ni Igan Bilin diha? Dini sa Sitio Kamiling, Batangan, Valencia. Matod pa? Good morning, Pasudan. Aminaw, meet karon sa pulong sa Diyos. Salamat, Pasudan. Igan Amay, kita-kita taong ba sa BOT meeting? Mga Board of Trustee members, kita-kita taon niya. Ah, augma di ay. Alas 9 sa buntag atong meeting. Diya sa tong kaibigan na meeting hall. Jezebela Malayaw, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Bakod na magkaibigan kay hayag na! O niya, mangandam na sa'yo para di malitog at tong simbahan.
1: Ang atong Diyos maayong iyakitang iyatin ba.
0: Thank you, Pasudan, na play na gyud ang akong request ng song. Mao na gyud ang akong paborito. O katong kantang Pagmata by GRW Hymnos. Grabe gyud ang gugma sa Ginoo kanato kay bisan unsa patag ka makasasala na ara gyud siya anda mapasaylo og nagpaabot lang kanus at muduol kanya igsuon ko balik na ta sa tiilan sa Dios mintras kusog pa ang imong mga tuod og wala ka pa

0: maghigdaan sa sakit. Sugdi na ang pagsimba karong adlawa. Salamat pasudan sa grabe kalami nga timpla sa pag-share sa pulong sa iyo diri kanamo from Alagad Nards Layawon. Alagad Nards, maibuntag di kanimo. Ang ginong Diyos huwag ba ang kanyang maghatag mo gradog ang kaalam o mga pagdiyog sa pagdumalas sa kapilya nga asa gisalig sa Diyos diya kanimo diya sa lirungan. Nida Marcelino, usa may buntag kanimo igan Anto Edita Salazar. Nagsunod ni sila Pastor Unya, nakatulog. Nakatulog to si John Reno, to ato kabihan ni Pano, nakabangga igsoon sa gisundang sakyanan. Nakatulog. Sayaw, sige sayaw, sayawi siya. Lukso, siya lukso. 94.9 DX, Arde Radio Kabiga, nagindingan, nalit ko ga signify. Pero ayop nga on time ang paga hook up. Radyo kay Biragindingan. Walay pagkausap. Ang atong Diyos maayo og way pagkausap atud pa sa kanta. Walay pagkausap. Miming Pelenyo Burha, may buntag diya kanimo. Los Viminda sa Villuna. Rosales, maayong buntag diya sa San Jose. Diya sa Wadi, San Jose, Quezona. Maayong buntag o maayong paminaw kaninyo, taga Wadi. Kayla Padiro, Villamorosa, maayong buntag. El Malawa.
1: Atong Diyos maayo.
0: Maayong papaminaw, Iganlawa.
1: Wala tanya pasagre panahon sa atong kalisdangan.
0: Happy sa... Okay. Happy Sabbath din. Pero karon gipadala, no? Happy Sabbath din. God bless sa pulong sa Dios nga imong iwali karon. Praise God nga.
1: Pagkausap mo sa singgit.
0: Praise God nga nakamatakog sa'yo. Nasayop lang siya og sulat. Praise God nga. Ah, sige. Egan. Glory to God. Egan Rodville. Salamat nga matatag sa'yo. From Aglayan. May muntag Aglayan. Kayong tandi may muntag. Ato magkaibigan diya kanyong tanan og labi na gyud sa mga AMCC members sa Saglayan, maayong buntag kanyong tanan.
1: Yatiman, wala taniya pasagde panahon sa ato.
0: Bing saway salilay may buntag o mga salilay family diha sa
1: mga hanaw man ang kalap.
0: Lapok, maayong buntag kanyong tanan. Salamat kayo gitagbo takahapong gabi dito sa itong pag-abot. Salamat mga salilay family.
1: Kalibutan ang atong Diyos.
0: Kaibigang Ate Levi Casillas, may buntag. Salamat Ate sa inyong padayong pagpaloy sa programa Pinagpala Musika, sa mga pag-ampo o mausab sa financial. Salamat Igan Levi Casillas. Mausab Igana Mike and ano, Igana Miriam and Jared Lumilang. Salamat di kayo. Igan Mike and Igan Ate Levi, salamat di kayo. Kaibigan na Bibing and Nelson Dolo Ordolio diya sa Philip Bayugan, maayong buntag. Salamat din kayo sa inyong suporta sa programang Pinagpala Musika. Kaibigan Nelson and Bibing Dolo. Og Igantina Bautista of Davao City, Igantina, salamat. Panay ko mag-ampo, ginong Diyos magapanalangin sa matag transaksyon ng imong ginabuhat. Og stranan ni mong mga sources mong income. Labi yun sa good health and protection. Oga, wisdom sa matag desisyon nga pagkabuhaton. Salamat din kaayo sa pagpaloy sa programang Pinagpala Musika, Sistina Bautista o Bani Brad Tony diya sa Davao City. Og salami ang litsumanok, ang sibog litsumanok diya sa Wao. Napoy Banisila, napoy sa Lawagan, Quezon o diya sa Kalilangan. Adlang Domingo karo magsimba, dadaa ang inyong pamilya sa kananan diya sa sibog litsumanok. Dako na, fresco pa, juicy pa. Perting lamia ang sibog litsumanok. Ipatagyan ni kaibigan Diding Siboga. Salamat sa itong kaibigan sa Kolosian. Salamat kay akong dawatan ng inyong ipadala. Salamat igan na. Salamat kayo. Pinungluan ka na ni kaibigang Maning Pardo Uban igan Alma sa itong mga functionary siya. Igan George. Salamat kayo. Uban pa itong mga functionaries. May butong usap sa itong mga pinangga diha. Igan Lorna o igan Jerry Vicoy. Nanay Pearl Isturil Nay. Salamat kayo Naya sa imo sa pagpaluyo. Happy Sunday Pasudan, happy gid si Ili sa VG Max. Gipatadaan og murag lima ka grapang VG Max dito sa Manila iyang son-in-law ni Nanay Perle. Kay dagang maintenance sa VG Max na ang ginainom. Humihinga. Amarillo Romeo. Ako diya sa poblasyon sa Mila may buntag. Speaking of Sumilaw, may buntag na Igan Binji Laudiris. Kanyang tanan niya, no, may buntag. O ba ni Igan Cora? Nanay Bining, may buntag. Mga Laudiris family, maayong buntag kanyang tanan. Ako at ang gitara ko. By Pastor Orlando Nuevo. Marilyn Arieta, may buntag. Good morning, Pasudan. Paambog ko kay Sugar karon nga magatik og exam karong adlaw. Unsang exam karon no? Umot ko unsang exam karong adlaw. Anyway, yes. Igan. Igan inday, igan indre may buntag diha kaninyo.

0: Singayan dapak di asongkong maayong pagpaminaw. Og di usab kang Clemencia Binayaw duna. Kaibigan ate Longhino, Ruflo Longhino, may buntag, igan nate.
1: Kaya ako may...
0: Salamat din kaayo sa inyong padayong pagsunod sa itong programa. Diya sa Apo Makuti, igan gani may buntag, kita-kita taon niya. Og sa imo pumangkot, igan nating nagpadayo sa itong grupo sa kaibigan sa Apo Makuti, may buntag. Salamat din kaayo, igan, nalimot ko sa pangalan sa anak nila ni Igan Livio, Igan Mike Casieres.

0: Viore Fernandez dia sa Victoria may buntag. Lipay ko nga wa timing bro ni Panaw diha. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. Sayo. Bo sa taga Victoria pasalamatan nyo ang Dios nga huay mga ni Panaw nga membro diha sa kaninyo. Og salamat sa inyong pag-aktibo karon. Kauban nato atong maptiko nga coordinator diha Igan Viole. Igan Viole, salamat igayo. Sa tanan di ay nga gusto ma-appeal sa grupo sa kaibigan na makikita ra mo igsoon sa atong mga koordinator sa laing barangay, di ba ka bisita mo sa atong kaibigang office dinhi sa Valencia at bang sa NVM. Onya napo di sa Maramag Perimeter Building Stall number 18. Lunes at adlaw ng Sabado. Napo diya sa food court, kini sa food court sa Kadingilan. Og diya sa Wao at bang sa SDA nga school. Og diya padigsoon sa Hingoog, na Gusmana Building dool sa Public Terminal. Og diya sa Bislig City sa Mangagoy. Our Castillo Street igsoon na diya kilid sa food kilid sa Cap Building at opisina. Dool mo diya. Pa-orient mo diya. Katong gusto ma-appeal sa grupo sa kaibigan. Ana familiar diya sa Kulasian, salamat iganaan sa pagkatimas ng grupo sa kaibigan diya sa Kulasian na sa inyong purok, sa inyong grupo. Mausap sa mga ila iganday lito iganon ay bura. Kanyang tanan diya, usbon ko, maay-maay buntag taga Kulasian. Atong oras karon 27 minutos makalipas sa 5. Salamat din kayo kagawad Idna Dangalio, kagawad Mayang de Villieres, kaibigang Alma Lutrago. Ikan Alma, salamat din kayo. Ang ginong Diyos pala ay magkapanalangin kanyang tanan apil usap kang Igan Bitol and Blackie Lumiston. Salamat din kayo. Mga kaibigan ato sa Sungko, pinanguluan Igan Bibi Apat. Og sa atong Federation Officers sa kaibigan sa Lantapan, pinanguluan ni Igan Hill Adrian. Salamat din kayo, Igan! Salamat, salamat kay Igan Hill, uban ni Igan Ilin, og sa atong mga functionaries diya, kanyang tanan dagang salamat. La. 48 minutos makalipas sa 5, bako na mga kaibigan! Dapat malipayon tatanan karong adlaw, adlang Domingo, dapat magmayat ang mga Igan ko. Asbon ko, bakod na mga kaibigan. Balag dagang pagsulas kina buig soon, timan ilang sa gihapon ang Diyos puno o panalangin para kanimo o para kanako. Patayin sa pag-alagad sa Diyos, taliwala sa laing mga hagit sa kinabuhi. I have decided No turning back. Jesus, I have decided to follow Jesus.
1: Decided, no turning back. Follow Jesus. No turning back.

Bahala, guway mo uban ka na ko. Basta ako paday ng ikong nga musunod kang Isus. Matod pa sa awit. Balik sa likway kasi ang barkada. Higala, importante ni sunod ka kang Isus. Ega Noybe Casires, salamat Ega Noybe Casires Pukot sa pag-atimaan sa tong grupo sa kaibigan niya sa Apo Makote. Osmond ko, welcome sa tong mga bagong membro sa kaibigan niya sa San Martin, Malaybalay, diya ta kahapon. Salamat-salamat yung tanong mga Ega na. Salamat na nibalik na kasatandag sa pag-broadcast from Ricky Quesada.

0: Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, may itong pinakaming sponsor, mga kaibigan. Pag nakagibati igsoon, Michelle Palera, lalaki siya. Ah, Michelle Palera. Katong diyan isa lang taig soon, maningkamot ko niya, kagawad, liting makapit ko diya. Good morning, Pastor Dan. Ang exam karong adlaw kay civil service. Ah, karon na ba ang civil service? Oh, kumakabantay, no? Ang ginong Diyos maguban sa tanan nga muti kong exam labigid sa ato mga anak or mga loved ones. Mag-take og civil service exam karon. Maayong buntag, pasuda na minaw ni Modere sa Taglatawan. Bori Street. Sa Tapredyo, Minaminaw. Salamat din kayo, Igan. Salamat sa pag-text. Atong bagong listener siguro ni Dia sa Tapredyo. Count your many blessings and name them one by one. Panahon siyong makasakit, kapit o suon sa badya, just count your many blessings.
1: Count your blessings, name them one.
0: Marites aton Vido Sula, yas katuan ng tapan ng buntag Igan Marites. Anto na Bibi mo pas na maayong buntag ni Munay. Salamat usab sa inyong gugma para sa Broton sa Dios, mo usab sa mga Longino family dia at Roto Igana, kagawad Longino, salamat igayo. Grabe ka generosa. Ikanilin pa rin, salamat igayo. May buntag po, Igan Babi at Igan Joy Blanco Longino. Salamat, grabe po ni Kajinero sa magtiayon. Salamat, salamat, Igan Babi, Igan Joy. Huwag nalipay kay ko sa ilang kanang pagkamadod anon sa pag-alagad sa Diyos. Labi na sa papagamit sa kinodin ni sa MCC Valencia. MCC kita-kita taon niya sa ito panimbahon din sa Valencia. May buntag MCC Sungkol Antapan o diya usap sa paitan kanyang tanong diya maing buntag. Yes, count your many blessings and see what God had done. Manamin sa isa awitig soon. Panahon sa kasakit, panahon sa kalisod, just count your many blessings. Unya, makuratan ka. Sa mga butang ipang buhat dahil sa Diyos imong kinabuhi.

0: Osmond ko, mohangyo ko sa ato mga functionaries, kaibigan sa kalilangan kita, kita to niya ala una imidya diha sa Barangay Hall, Barangay Wesa, kalilangan. May butang igan Marites, palayog ba si kalugar ka pang tiksin ng ato mga functionaries para ma-remind sila. Kaya ba sigwa magkapaminaw. Then BOT, kaibigan BOT, Board of Trustee, kita-kita taog maalas 9 sa buntaga sa atong meeting hall, diya sa kaibigan. Adelina Titar, may buntag. Thank you for listening. Salamat sa tanan gabyo o gashare sa atong live karon. Mga igan, salamat din kayo. Natay 228 views. Salamat, salamat doon na 442 comments. Di ka ito hurutog basa. Nakadagan, pero sige lang, naripay kay ko. Importante nga naka-missis mo diyan. Pastor Great ko, happy birthday ni Sam. August 9. May birthday ni Sam dahil karon. Happy birthday, Sam. Og, happy birthday, usab. Sa akong kaning staffing zone, si Mary. Birthday niya karong adlawa. Nasa Australia. Mayor, the Lord will continue to bless you. Count your blessings, see what God has done. Oh, your blessings, man. Nindot ang balaang pulong sa Ginoo nga among nadungog makadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Paliyog ko og balik og basa ang panawagan sa niaging Domingo kay wala ko nakapaminaw kay Brand Out Pastor. Nasa atong page. Sa atong mga kaibigan, tanawan nyo ang atong page, Kaibigan Bukid Noon. Tanawan niya, natay Facebook account. Diha nakabutang ang pangalan sa panawagan. Sa tanang kaibigan, anak mo sa atong page, ang nakabutang Kaibigan Bukid Noon. Diha, ginabutang ang pangalan. Kani-kining akong panawagan karon unyang hapon, makita ni mo diha sa atong page, Kaibigan Bukid Noon. Buksilan niyo diha, mga igan. Iganid na namang kaso sa Messenger at Sulti na kay Facebook. Tanawalan diya sa kaibigang page na to. Kaibigang Bukid Noon. Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang ha plus. Pwede na doon tayo soon. Diya sa prosperidad. Natay aroma kay Hotlanta diya ah. Nati aroma. O niya, ako na lang sigsoon, mabalik ko og prosperidad kay maghimo tag orientation sa kaibigan niya. Magtapok ta. Nagsulti si Engineer Reggie Ramirez nga kontako niya ang kapitan. Kay dito ta sa barangay court niya sa baba. Magpagayon og kaibigang orientation, anak ko niya. Dindala na po dahil karaban po sa pag-anda-anda na po mo sa iyong kwarta. Kay dala karaban. Para padayon mo makatabang sa atong ministry o padayon na matungog diya banda sa Agusan. Pinaagi sa atong mga partner stations. So niya, ako tingnan si engineer nga mag-hook up ko dito sa Metro FM. Metro FM Lorito ba to? Or Talacogon? Para mas madungog na pag-ayo dito. Call me by name. May buntag ning Buluron. So I lift my eyes. Atong oras igsoon, 56 minutos, hapit na ko manamilit. Ako lang igsoon, ipakita ninyo sa atong Facebook followers ang atong Herviva Coffee. Di kayo nag-mention pero grabe kakusog igsoon kining atong coffee, kay dagang kay ganahan ani. Kanang lami na herbal pa. Herviva Coffee igsoon, nani siya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ka mga ingredients. 11 ka buka. Makaayos sa atong panglawas igsoon, Herviva Coffee. Dugang, no, sa atong food supplement nga Vegemax, napod atong coffee. Sa matagpalit yung sabi niya sa itong coffee igsoon, dako ng katabang para sa itong radio program. Og sa lain pa ministries nga gisalig si Jusuka nato. Kining usa ka pak nani siya ay pulo ka sa siya. Perti na duta kay igso, no? Lami kayo. O niya na siya ay siya seeds na ay moringa, espirulina, barley, grass, na ay turmeric, tungkat ali, nani siya ay mungustin, guyaba no? O niya insulin, kanang insulin igsoon, mainis siya sa mga taga-asog sugar. And then, naapunin siya ay stevia.
1: may atong pagpatamis ang stevia igsoon mo na nga wagi problema di magkapadiabetes onya di ka magtaas imong sugar ani onya gani kung taas ipaubos pa niya tungod sa atong insulin magkabigan. So Reviva Coffee Exxon kasubot na ko available lamang kini sa itong magkaibigan nga tindahan na to mga goy hingoog o dini sa Bukidnon na itong mga tindahan o kaibigang office. Yasawa o nadiha sa itong tindahan at yung building at bang sa bagong site sa merkado. Nadiha itong mga produkto Vigimax, Aroma o Herviva Coffee. Ronalina Patok Mihas may buntag o Pastor Eli. Pastor Eli may buntag ya kanimo. Salamat pasudan sa pulong sa ginong imong gisir karon pasudan ng andoy gyud unta ang bana sa namatay niyang asawa nga makapit kagikan sa Davao pero nakaagi na di ay ka karon pang Lunes iya lubong ugma ang lubong ani Pastor Eli may buntag di kanimo. Sayang no nga wagi ko magkalugar. Ah, ang namatay di ay asawa din namatay, no? Merlit Aroma ay buntag. Ikat akong oras, manamirit ako. Sa ngalan na bukang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kini si Pastor Dadanggalyo, temporaryong manamilit og magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Happy Sunday kanyong tanan. To God be the glory, kaibigan. Dalaygon ang Dios.

0: Isa ni Palihog?
1: Isa na yun eh, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay Ugot kaya kong ipon ba? Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, hindi na ako.

0: 98.5 Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na pinapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos.
5: Bakit may mga taong halos sumuko na, ngunit nakakaranas pa rin ng mga biyayang hindi nila inaasahan sa pinakadilim na bahagi ng kanilang buhay? Anong kahulugan kapag sunod-sunod ang pagdaan ng mga problema, ngunit nananatiling may lakas ka pang bumangon at magpatuloy araw-araw? Posible kayang mas malapit ang Diyos sa isang tao sa mismong panahon na pakiramdam niya ay napakalayo niya? Maraming nananampalataya ang nagulat nang matuklasan nila na may mga palatandaan pala na nagpapatunay na hindi sila kailanman iniwan ng Panginoon. Sa bawat luha na walang nakakakita at sa bawat panalangin na tila walang agarang tugon, naroon pa rin ang pag-ibig ng Diyos na hindi kailanman nagkukulang para sa kaniyang mga anak. Kadalasan ay hindi agad napapansin ng tao ang mga paraan na ginagamit ng Panginoon upang gabayan siya patungo sa tamang landas. Maraming pagkakataon na dumarating ang kaniyang tulong sa paraang hindi inaasahan at hindi madaling maunawaan ng isipan ng tao. Gitna ng mga pagsubok at pagdurusa, patuloy na gumagawa ang Diyos upang ihanda ang isang mas mabuting bukas para sa mga nagtitiwala sa Kaniya. Dahilan kung bakit mahalagang maunawaan ng bawat mananampalataya ang mga palatandaang nagpapakita ng Kaniyang walang hanggang presensya. Psalm 23 verse 4, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me." Makapangyarihang paalala ang talatang iyon na kahit dumaraan ang isang tao sa pinakamabigat na yugto ng kaniyang buhay, hindi siya kailanman naglalakbay ng nag-iisa. Patunay ang mga salita ng Panginoon na may banal na pag-iingat na sumasama sa bawat hakbang ng kaniyang mga lingkod. Pag-asa at kapanatagan ang hatid ng mensaheng iyon para sa mga pusong napapagod at naghahanap ng lakas mula sa langit. Hindi lahat ng ginagawa ng Diyos ay agad nauunawaan ng tao dahil maraming pagkakataon na kumikilos siya sa likod ng mga pangyayaring tila karaniwan lamang. Kapag dumarating ang mga araw na puno ng pangamba at panghihina, nananatiling tapat ang Panginoon sa kaniyang mga pangako. Habang lumalalim ang pananampalataya ng isang tao, mas malinaw niyang nakikita ang mga bakas ng pagmamahal ng Diyos sa kaniyang buhay. Bawat biyayang natatanggap at bawat panganib na nalalampasan ay maaaring bahagi ng kaniyang mahabaging paggabay, dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang nananatiling matatag anuman ang kanilang kinakaharap na sitwasyon. Marahil ay may mga sandaling pakiramdam mo ay tahimik ang langit at tila walang nakakarinig sa mga daing ng iyong puso. Subalit may mga katotohanang ibinubunyag ang Panginoon upang ipakita na hindi kanya pinababayaan kahit sa gitna ng pinakamabibigat na laban ng buhay. Habang nagpapatuloy ang ating pagninilay, mas mauunawaan natin kung paano nagpapakita ang Diyos ng kaniyang presensya sa mga paraang hindi napapansin ng marami. Unang sinyales, nakakatanggap ka pa rin ng lakas kahit halos maubos ka na. Dumarating ang mga pagkakataon na pakiramdam ng isang tao ay wala nang natitirang enerhiya upang harapin ang panibagong umaga. Mabibigat na suliranin ang maaring sabay-sabay na dumarating na tila gustong durugin ang kaniyang kalooban. Gayunpaman, nakakayanan pa rin niyang bumangon at ipagpatuloy ang mga tungkulin sa bawat maghapon. Malalim na pahiwatig iyon, may banal na kamay na patuloy na umaalalay sa kaniya kahit hindi niya nakikita. Kapag ang damdamin ay pagod na, ngunit may natitira pang tapang upang magpatuloy, may mahalagang mensahe sa likod ng karanasang iyon. Hindi basta nagmumula sa sariling kakayahan ng tao ang ganitong uri ng katatagan. Maraming mananampalataya ang nakaranas ng ganitong kalagayan sa gitna ng mabibigat na pagsubok. Doon nila natuklasan na ang Panginoon ang nagbibigay ng kakayahang makaraos sa bawat hamon. Isaiah 40 verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ipinapahayag ng talatang iyon na may pambihirang pagpapalakas na nagmumula sa Diyos para sa mga nagtitiwala sa Kaniya. Kahit ubos na ang kakayahan ng tao, may bagong siglang ipinagkakaloob ang Panginoon upang hindi siya tuluyang manghina. Marahil ay may mga gabi na halos hindi ka na makatulog dahil sa dami ng iniisip. Marahil ay nakaranas ka na rin ng mga sandaling pakiramdam mo ay wala nang malinaw na direksyon ang iyong tinatahak. Subalit pagsapit ng panibagong araw, ay nagagawa mo pa rin kumilos at harapin ang mga responsibilidad na nasa iyong harapan. Hindi pangkaraniwang pangyayari ang ganitong karanasan para sa isang pusong kumakapit sa Diyos. Bawat pagkakataong nakakayanan mong magpatuloy sa kabila ng matinding kabigatan ay maaaring patunay ng Kaniyang presensya. Bawat pagbangon mula sa panghihina ay maaaring tanda ng Kaniyang mahabaging pagkalinga. Habang maraming bagay ang maaaring mawala sa buhay ng tao, nananatiling sapat ang tulong na nagmumula sa langit. Kapag may natitira pang kakayahang maglakad pasulong, kahit napakahirap ng pinagdaraanan, malaking senyales iyon na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ikalawang senyales, patuloy kang inilalayo ng Panginoon sa mga bagay na maaaring makasira sa iyong buhay. Hindi lahat ng pagkawala ay nangangahulugan ng kapahamakan para sa isang tao. May mga pagkakataong pinapayagan ng Diyos na maalis ang ilang tao, pangyayari, o pagkakataon upang ingatan ang Kaniyang mga anak. Bagaman masakit tanggapin sa simula, may kabutihang nakatago sa likod ng mga pagbabagong hindi inaasahan. Dakilang pagmamahal ng Panginoon ang madalas na kumikilos sa paraang hindi agad nauunawaan ng isipan ng tao. Maraming mananampalataya ang nakaranas na mabigo sa kanilang mga plano, ngunit kalaunan ay napagtanto nilang iniligtas pala sila ng Diyos mula sa mas mabigat na suliranin. Mga pinto ang nagsara ang naging daan upang mabuksan ang mas maayos na landas na inihanda ng Panginoon para sa kanila. Habag ng Diyos ang dahilan kung bakit hindi niya hinahayaang manatili ang Kaniyang mga lingkod sa mga sitwasyong magdudulot ng kapinsalaan, kagandahang loob niya ang patuloy na gumagabay kahit hindi pa nakikita ng tao ang kabuuang dahilan. Proverbs 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Ipinahahayag ng talatang iyon na hindi palaging nauunawaan ng tao ang plano ng Diyos sa kaniyang buhay. Kapag nagtitiwala ang isang tao sa Panginoon, siya mismo ang gumagabay sa tamang direksyon na dapat tahakin. May mga pangarap na hindi natupad kahit buong puso mong ipinanalangin ang mga iyon. May mga relasyon na nagwakas kahit labis mong pinahalagahan ang mga iyon. May mga pagkakataong tila nawalan ka ng isang mahalagang bagay na inaakala mong para sa iyo. Pagdaan ng panahon ay napagtatanto ng marami na may mas mabuting layunin ng Diyos sa likod ng mga pangyayaring iyon. Kapag inilalayo ka ng Panginoon sa mga bagay na magdadala ng kapahamakan, hindi nangangahulugang pinabayaan Kanya. Mapagmahal na Ama ang Diyos na handang pigilan ang Kaniyang mga anak mula sa maling daan. Pangangalaga niya ang dahilan kung bakit hindi lahat ng ninanais ng tao ay ibinibigay agad. Kapag may mga bagay na nawala ngunit nananatiling buhay ang iyong pananampalataya, malaking senyalis iyon na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ikatlong senyalis, nagkakaroon ka ng kapayapaan kahit maraming pagsubok na dumaraan. Dumarating sa buhay ng tao ang mga yugto na punong-puno ng alalahanin at kabigatan. Kasabay ng mga problemang kinakaharap ay ang mga tanong na tila walang agarang kasagutan. Gayunman, may kakaibang katahimikan na nananatili sa kaibuturan ng puso ng isang nananalig sa Panginoon. Makalangit na kaloob ang ganitong uri ng kapanatagan na hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi madaling maipaliwanag kung bakit may mga taong nananatiling matatag sa gitna ng matitinding unos. Kaguluhan ang maaring bumalot sa kanilang paligid, ngunit hindi lubusang nawawala ang kanilang pag-asa. Likas na biyaya ng Diyos ang nagdudulot ng kapanatagang hindi nakasalalay sa sitwasyon. Kabutihan ng Panginoon ang dahilan kung bakit hindi sila lubusang natatangay ng kanilang mga pangamba. Philippians 4 verse 7, And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. ipinakikita ng talatang iyon na may kapayapaang nagmumula sa Diyos na higit pa sa kayang unawain ng tao. Kapag nananatiling kalmado ang puso sa gitna ng kaguluhan, malinaw na kumikilos ang Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya. Marahil ay dumaan ka na sa mga panahong hindi mo alam kung paano malalampasan ang iyong mga suliranin. Marahil ay nakaranas ka ng matinding pag-aalala, ngunit hindi ka tuluyang nilamon ng takot. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, nakakahanap ka pa rin ng dahilan upang magpasalamat at umasa. Palatandaan iyon na hindi ka pinababayaan ng Diyos sa iyong paglalakbay. Banal na presensya ng Panginoon ang nagbibigay ng katahimikan sa pusong pagod at nabibigatan. Kagandahang loob niya ang nagiging dahilan kung bakit nananatili ang pag-asa kahit maraming luha ang naibubuhos. Dakilang pagmamahal ng Diyos ang patuloy na yumayakap sa kaniyang mga anak sa oras ng kanilang pangangailangan. Kapag may kapayapaan pa ring nananatili sa iyong puso sa kabila ng mga pagsubok, malaking sinyalis iyon na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ika-apat na sinyalis, patuloy kang tinatawag ng Diyos upang mas mapalapit sa Kaniya. Habang lumilipas ang panahon, may mga sandaling nakakaramdam ang isang tao ng matinding pagnanais na manalangin at hanapin ang presensya ng Panginoon. Abalaman ang takbo ng buhay, mayroon pa ring paghahangad na makinig sa kaniyang mga salita at magnilay tungkol sa kaniyang kabutihan. Hindi basta nagmumula sa sariling kagustuhan ng tao ang ganitong uri ng pananabik sa Diyos. Banal na pagkilos ng Panginoon ang naglalapit sa puso ng kaniyang mga anak upang hindi sila mapalayo sa Kaniya. Maraming pagkakataon na ginagamit ng Diyos ang iba't ibang karanasan upang muling ibalik ang tao sa tamang landas. Mga pagsubok at mga tagumpay ay kapwa maaring maging daan upang higit na makilala ang Panginoon. Kahit nagiging mahirap ang mga sitwasyon, nananatili ang pagnanais na magtiwala at sumunod sa kaniyang kalooban. Katapatan ng Diyos ang dahilan kung bakit hindi niya hinahayaang tuluyang mapariwara ang mga tunay na naghahanap sa Kaniya. James 4 verse 8, "Draw nigh to God, and He will draw nigh to you." Ipinapakita ng talatang iyon na handang lumapit ang Panginoon sa sinumang lumalapit sa Kaniya nang may taos pusong pananampalataya. Kapag nararamdaman mong lalo kang hinihikayat na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos, magandang patunay iyon ng kaniyang pagmamahal. Marahil ay may mga sandaling bigla kang naaantig kapag nakaririnig ng mga salita tungkol sa Panginoon. Marahil ay nakakaramdam ka ng pananabik na magbasa ng Biblia at makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Gitna ng maraming alalahanin ay nananatili ang pagnanais na unahin ang mga bagay na may kaugnayan sa pananampalataya. Hindi pangkaraniwang damdamin ang mga karanasang gaya nito para sa isang pusong hinahawakan ng Diyos. Mapagmahal na Ama ang Panginoon na patuloy na tumatawag sa kaniyang mga anak upang mapalapit sa Kaniya. Kahabagan niya ang dahilan kung bakit hindi niya hinahayaang tuluyang mawala ang ugnayan ng tao sa Kaniya. Walang katulad na pagpapala ang pagkakaroon ng pusong naghahangad sa presensya ng Diyos araw-araw. Kapag patuloy kang hinihikayat na lumapit sa Panginoon anuman ang iyong pinagdaraanan, malaking sinyalis iyon na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ikalimang sinyalis, patuloy kang binibigyan ng Diyos ng mga taong nagiging pagpapala sa iyong paglalakbay. Hindi nilikha ng Panginoon ang tao upang tahakin ang buhay ng nag-iisa. Sa iba't ibang yugto ng ating paglalakbay, naglalagay siya ng mga taong magiging kasangkapan ng kaniyang pag-ibig at pagkalinga. Mga simpleng payo, mabubuting salita, at taus-pusong pag-aaruga ay nagiging daan upang mapalakas ang isang nanghihinang kalooban. Kamangha-manghang biyaya ng Diyos ang pagkakaroon ng mga taong handang umalalay sa panahon ng pangangailangan. May mga pagkakataong ginagamit ng Panginoon ang pamilya, mga kaibigan, at kapwa mananampalataya upang ipadama ang kaniyang kabutihan. Sa pamamagitan nila ay naipapaalala na hindi ka nag-iisa sa pakikipaglaban sa mga pagsubok ng buhay. Maliit man o malaking tulong, bawat kabutihang natatanggap ay maaaring bahagi ng plano ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Mapagkalingang presensya niya ang madalas na nakikita sa pamamagitan ng mga taong inilalapit niya sa ating buhay. Ecclesiastes 4 verse 9, "Two are better than one, because they have a good reward for their labor." Ipinahahayag ng talatang iyon na mahalaga ang pagkakaroon ng mga taong kasama sa paglalakbay ng pananampalataya. Kapag may mga taong ipinapadala ang Diyos upang magbigay ng lakas at pag-asa, malinaw na hindi niya pinababayaan ang kaniyang mga anak. Marahil ay nakaranas ka na ng mga pagkakataong may isang taong dumating sa tamang oras upang ikaw ay palakasin. Marahil ay may mga taong naging dahilan upang hindi ka tuluyang mawalan ng pag-asa sa gitna ng kabigatan. Gitna ng iyong mga pagluha ay mayroon pa ring mga pusong handang umunawa at makinig sa iyong mga pinagdaraanan. Dakilang kabutihan ng Panginoon ang pagkakaroon ng mga taong nagiging ilaw sa panahon ng kadiliman. Mapagmahal na Diyos ang siyang kumikilos sa mga paraang hindi agad napapansin ng marami. Kagandahang loob niya ang dahilan kung bakit may mga taong handang magpakita ng malasakit at katapatan. Napakalaking biyaya ang magkaroon ng mga kasama na nagtutulak sa iyo upang lalo pang magtiwala sa Panginoon. Kapag patuloy kang pinagkakalooban ng Diyos ng mga taong nagiging pagpapala sa iyong buhay, malaking senyalis iyon na hindi kanya pinapabayaan. Ika-anim na senyalis, hindi nawawala ang pag-asa sa iyong puso sa kabila ng matitinding pagsubok. Dumarating ang mga sandaling tila sunod-sunod, ang mga suliraning dumarating sa buhay ng isang tao. Kasabay ng mga pasaning dinadala ay ang mga pagkakataong parang wala nang magandang mangyayari sa hinaharap. Gayunman, mayroon pa ring munting liwanag na nagpapatuloy na sumiklab sa kaibuturan ng kaniyang pagkatao. Kamangha-manghang biyaya ng Panginoon ang pagkakaroon ng pag-asang hindi basta nawawala kahit maraming pinagdaraanan. Hindi madaling manatiling positibo kapag paulit-ulit na dumarating ang mga pagsubok. Marami ang tuluyang pinanghihinaan dahil sa mga kabiguang kanilang nararanasan. Subalit ang isang pusong umaasa sa Diyos ay nakakahanap pa rin ng dahilan upang magpatuloy. Kagandahang loob ng Panginoon ang nagiging dahilan kung bakit hindi tuluyang nawawala ang pananabik para sa mas mabuting bukas. Romans 15 verse 13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Ipinakikita ng talatang iyon na ang tunay na pag-asa ay nagmumula sa Diyos at hindi sa mga bagay na pansamantala lamang. Kapag nananatili ang pag-asa sa gitna ng mabibigat na kalagayan, malinaw na kumikilos ang Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya. Marahil ay nakaranas ka na ng mga pagkakataong halos mawalan ka na ng lakas dahil sa dami ng problema. Marahil ay nakaramdam ka rin ng matinding panghihina dahil sa mga kabiguang iyong naranasan. Sa kabila ng lahat ng iyon, mayroon pa ring bahagi ng iyong puso na naniniwalang may magandang plano ang Diyos para sa iyong kinabukasan. Hindi pangkaraniwang damdamin ang pagkakaroon ng ganitong pananalig sa gitna ng matitinding unos. Mapagmahal na Ama ang Diyos na patuloy na nagtatanim ng pag-asa sa puso ng kaniyang mga anak. Walang pagsubok na kayang sumira sa mga pangakong inihanda niya para sa mga nagtitiwala sa kanya. Habang nananatili ang pagnanais na magpatuloy at manalig, patuloy ding kumikilos ang Panginoon para sa iyong kapakanan. Kapag hindi nawawala ang pag-asa sa iyong puso sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan, malaking senyalis iyon na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Ikapitong senyales, patuloy kang itinutuwid ng Diyos kapag nalilihis ka ng landas. Dumarating sa buhay ng bawat tao ang mga pagkakataong nakakagawa siya ng mga pagkakamali at maling pagpapasya. Kasama sa kahinaan ng tao ang pagkadapa at paglihis mula sa nais ng Panginoon. Gayunpaman, hindi ka agad iniiwan ng Diyos ang kaniyang mga anak kapag sila ay nagkakamali. Dakilang habag niya ang patuloy na pag-akay pabalik sa tamang daan na dapat tahakin. Kapag nakakaramdam ka ng pagsisisi matapos gumawa ng mali, maaring bahagi iyon ng pagkilos ng Panginoon sa iyong puso. Hindi layunin ng Diyos na ipahamak ang tao, kundi dalhin siya sa tunay na pagbabago. Sa pamamagitan ng iba't ibang karanasan, ipinapaalala niya ang kahalagahan ng pamumuhay ayon sa kaniyang kalooban. Mapagmahal na Ama ang Panginoon na hindi sumusuko sa mga taong nais bumalik sa kaniya. Hebrews 12 verse 6, For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Ipinahahayag ng talatang iyon na ang pagtutuwid ng Diyos ay bunga ng kaniyang pagmamahal at hindi ng pagtalikod. Kapag inaakay ng Panginoon ang isang tao upang iwanan ang kasalanan, nagpapakita lamang siya ng kaniyang malasakit at kabutihan. Marahil ay may mga sandaling nakaramdam ka ng pagkabagabag matapos gumawa ng bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Marahil ay nakaranas ka rin ng mga pangyayaring naging dahilan upang mapagnilayan mo ang iyong mga naging desisyon. Gitna ng lahat ng iyon ay nananatiling bukas ang pintuan ng awa ng Panginoon para sa sinumang nagsisisi, napakalaking pagpapala ang magkaroon ng pusong handang magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Kahabagan ng Panginoon ang dahilan kung bakit hindi niya hinahayaang manatili ang kaniyang mga anak sa maling direksyon. Pag-ibig niya ang nagtutulak upang muling maituwid ang mga pusong naliligaw. Walang katumbas na biyaya ang maranasan ang paggabay ng Diyos sa bawat hakbang ng buhay. Kapag patuloy kang itinutuwid ng Panginoon sa tuwing nalilihis ka ng landas, malaking senyales iyon na hindi ka niya pinapabayaan. Ikawalong senyales, patuloy kang nakakakita ng mga biyayang hindi mo inaasahan. Dumarating ang mga sandali na may mga kabutihang dumarating sa buhay na hindi mo naman hinihingi o inaakala. Kasabay ng mga pagsubok ay may mga pagkakataong nakakaramdam ka pa rin ng mga pagpapalang nagpapasaya sa iyong puso. Sa gitna ng mga alalahanin, mayroon pa ring mga dahilan upang ngumiti at magpasalamat sa Panginoon. Kamangha-manghang pagpapakita ng kaniyang kabaitan ang mga biyayang dumarating sa mga paraang hindi inaasahan, hindi lamang sa malalaking bagay, kumikilos ang Diyos para sa kaniyang mga anak. Maging sa mga simpleng pangyayari, ay naipapadaman niya ang kaniyang pagmamahal at pag-aaruga. Isang mabuting balita, isang taong handang tumulong, o isang panibagong pagkakataon ay maaaring maging bahagi ng kaniyang pagpapala. Makalangit na kabutihan ang dahilan kung bakit hindi lubusang nawawala ng kasiyahan ang puso ng isang mananampalataya. James 1 verse 17, "Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning." Ipinapahayag ng talatang iyon na ang lahat ng mabubuting bagay ay nagmumula sa ating mapagmahal na Ama sa langit. Kapag nakakatanggap ka ng mga pagpapalang hindi mo inaasahan, magandang paalala iyon na patuloy na kumikilos ang Panginoon sa iyong buhay. Marahil ay nakaranas ka na ng mga araw na puno ng pag-aalala. Ngunit biglang may dumating na tulong sa tamang panahon. Marahil ay may mga pagkakataong nakatanggap ka ng mabubuting bagay na hindi mo naman pinaplano. Gitna ng mga suliranin ay nakakaranas ka pa rin ng mga dahilan upang magpasalamat sa Diyos. Napakalinaw na pagpapakita iyon ng kaniyang walang hanggang pag-ibig at malasakit para sa kaniyang mga anak. Katapatan ng Panginoon ang dahilan kung bakit hindi nauubos ang kaniyang mga pagpapala. Kagandahang loob niya ang patuloy na nagbibigay ng mga biyayang higit pa sa inaasahan ng tao. Habang lumalakad ka kasama ang Diyos, mas makikita mo ang kaniyang pagkilos sa mga simpleng bagay na madalas hindi napapansin. Kapag patuloy kang nakakakita ng mga biyayang dumarating sa mga paraang hindi mo inaasahan, malaking senyales iyon na hindi ka kailanman pinapabayaan ng Diyos. Habang nagpapatuloy ang ating paglalakbay sa mundong puno ng mga pagsubok at mga hindi inaasahang pangyayari, napakahalagang maunawaan na hindi kailanman nakakalimot ang Diyos sa kaniyang mga anak. Kahit may mga panahong tila tahimik ang langit at mabigat ang mga pasaning dinadala, patuloy na kumikilos ang Panginoon sa mga paraang hindi agad nakikita ng ating mga mata. Bawat araw na ipinagkakaloob niya ay patunay ng kaniyang walang hanggang pagmamahal at katapatan sa mga nananalig sa kaniya. Gitna ng mga luha, pangamba at mga pagsubok, nananatiling tapat ang Diyos sa kaniyang mga pangako. Walang suliranin ang kayang humadlang sa kaniyang kapangyarihan at habag para sa mga nagtitiwala sa kanya. Psalm 121 verse 1 and 2, "I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord which made heaven and earth." Napakagandang paalala ng mga salitang ito na ang tunay na tulong ay nagmumula sa Panginoon na siyang may likha ng langit at lupa. Kapag dumarating ang mga sandaling tila na uubos na ang ating lakas, may Diyos na handang umalalay at magbigay ng panibagong pag-asa. Marahil ay dumaraan ka ngayon sa mga panahong puno ng pagluha at maraming katanungan. Marahil ay naghihintay ka pa rin ng kasagutan

0: bagay na inihahanda niya para sa iyo. Patuloy na manalangin kahit tila mabagal ang mga kasagutan na iyong hinihintay. Patuloy na kumapit sa kaniyang mga pangako sapagkat walang salita ang Diyos na mabibigo. Dakilang pag-ibig niya ang dahilan kung bakit nananatili ang pag-asa sa puso ng bawat mananampalataya. Habang nananatili kang kasama ng Panginoon, makikita mo balang araw na sa bawat luha na iyong naranasan, naroon pala siya sa bawat hakbang na iyong tinahak, ginagabayan ka, iniingatan ka, at pinapatunayan na hindi ka niya kailanman pinabayaan.
1: Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos.
2: Numero 1 sa balita.
3: Lukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.